0: Fizz.
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.

0: Ano ng balita? Ano ng update dyan sa inyo? Relax, relax muna. Yung mga estudyante nilang walang pangasok, relax din siyempre yung mga magulang niyan. Diba? Pero bukas, balik na siya. Teka muna, yung mga estudyante natin nakaralag sa, ha? Teka muna, review nyo, review. Kasi tomorrow malamang ang exam niya. Magandang morning po! Sa ating last hour, ako pa rin to, ha? Jason Steele pa rin doing this show and giving you the hits until 9 o'clock. Ano man ang inyong plano para po sa araw na ito na Miyerkules. Eh, syempre, baka may load ka dyan. I-text mo ko. Ha? 0961-8924-927. Eto, magandang umaga sa Arabella. Okay, Arabella, magandang umaga sa iyo. Good luck daw sa examination mo. Ha? Thank you so much for listening. Eto, magandang umaga rin. Happy 31st wedding anniversary kay Ben. Ben ba? Ben and Rose. Tama ba yun? Oh, thank you. Mga taga, ano to? Puntod! Yun, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw diha sa may Puntod. Alright, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, booking on, we got 29 minutes after 8 o'clock, and that's Rob Daniel for you, Miss, that song was brought to you by Fresca Tuna, go sa sulit, 27 pesos, SRP lang, ito na nga sweethearts, nakikinig sa atin ang ano, ang Raptor Taxi Analu, o Vision Octubre, magandang umaga, maraming salamat, amping karunay, sa lahat ng mga taxi drivers natin ngayon, ay yung mga rumarantsada na, yung mga pumapasada, oy, good morning, kamusta kayo lahat dyan, mga guaps? Mga gwapo natin mga taxi drivers. Hindi na mga taxi drivers, kundi lahat ng drivers na pumapasada na ngayon. Mga nagwadwad na saan. Mag-ingat ha. Dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. But anyway, thank you ha. Sa inyong palagi pagtutok sa atin, yung mga monitors ninyo, lagi pinaka-hard FM. Dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe. Speaking of driver, batiin natin ang isang good morning. Etong si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout daw siya sa Robinson Boys. Oh, kapamino, Balubal Sidio. Magandang umaga sa inyo, ha? Bilis, ha? Bilis mag-text, ha? Si Jimmy Coloso din. Sir Jimmy Coloso ng Normin Transco Taxi din to, eh. Oh, Sir Jimmy, magandang umaga. Dagang salamat, ha? Daming taxi drivers na nakikinig ngayon, ba? Ay, mga taxi drivers, hindi pa nakasali, ha, sa ating The Price is Rise Overload. Alam nyo nang gagawin. Pangalan nyo lamang at pangalan ng taxi. I-text nyo lamang, ha, sa ating text line para makasali po kayo. 8:30 na ang ating oras. Wait lang. Eto na nga, eh. Alamin muna natin. Talking about drivers, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Kanina, galing, nakapunta po tayo ng El Salvador. May kaluwaga naman pagdating dyan sa Opol, Kinasangan, Ipunan Highway. Maliban na lang dyan sa banda po ng Bulwa, Jason, may slow moving. Diretso-diretso tayo, papunta ng Patag. Sa Patag, may slow moving din, Jason, lalo na yung papunta po ng Bilyarin Street. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Diapura Street. Lalo na po dyan sa banda po ng Diapura na ating bridge station. Yung galing ng Diapura, papasok ng Diapura Bridge, papunta po ng Baminta Carmen. May build-up na po dyan sa ngayon, Jason, hanggang nakarating tayo ng pabalik ng Baminta. May kaluwagan pa man na naman hanggang na nakarating tayo ng RNP lines. Stop and go lang po yung masasakyan. Lalo na

0: 92.7 Hard FM, kagayan ng oras ni 93.7 Hard FM, ginoon. Hey, that's a fate of Ophelia, Taylor Swift for you. Ang oras natin, we got 8:43 at o'clock. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, and also brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Ah, ganda kumaga. Nakikinig sa atin ang ano, ang ANZ Fire Extinguisher Training. Located po ito sa may NSA Phase 1 Kauswagan. Magandang kumaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan o, talaga namang tutok na tutok. At nagalanog-lanog. So, ang kanilang monitor dyan sa may ANZ Fire Extinguisher. Good morning, TYTY, sa inyong pagpaminaw. Dihang napita. Ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon. Siyempre, yung mga nasa bahay, yung mga tipong naglilinis na naman pagkatapos ng isang mahabang preparasyon sa kanilang mga estudyante pumasok na. As usual, di ba? The usual things every day. Ano pa nga ba? Bahay duties. Di ba? Oh, 844, paminaw na! Eh, swerte ka kasi mapapakinggan mo, baka pangalan mo yung mabunod ko. Eto na, mamimigyan na tayo ng papremyo. Ay, bakit ayaw mong tumunog, ha? Bakit ayaw mong tunog? Naunsa ba niya? Alo, yun. Oras na, para mabigay naman tayo ng bugas sa groceries. Ha? Bagal na nung ating daga rito. Mahina na tumakbo yung daga natin dito. Yung ating mouse. Anyway, eto na. Pili tayo ng lugar kung saan tayo pupunot. Roleta, select. Ang aming studio, nasa may FICO kami ha. FICO Admin Building, Pabenta Boulevard. Carmen Ilaya, abay ng West City Central School. Oops! Barangay Carmen! Puro tayo sa Dropbox ng Carmen. Tuara! Ang address, Zone 12 Carmen. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at groceries, Dindo de la Rita. Dindo de la Rita, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Cabinet Surprises, where your piso gets more value. 8:46, and for a break, magbabalik pa tayo. Huling mga minuto ng ating program. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nang

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Time for me to bounce. Maraming salamat po. Enjoy nyo ang inyong Miyerkules, mga sweethearts. Siyempre, tabayanan po si Dr. Hart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. I'll be seeing you guys again on the Thursday. Wala ako bukas eh, kasi nasa Civic Military Parade po ako. Okay, so maraming salamat. Enjoy mo ang iyong araw. Mainit na naman ha, magdala ng payong kalo. Oh, ininom na maraming tubig. I-follow nyo ako sa aking Facebook page ha, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, that's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Maraming salamat. Magpadayon sa magpaminaw mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ng company Vice President Sara Duterte na hindi taktika ni dating Office of the Vice President OVP Special Disbursing Officer Gene Acosta ang paggamit ng Bisaya sa kanyang testimonyo sa impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, mas komportable si Acosta sa Bisaya at ganito rin anya ang naging preference niya sa mga naunang pagdinig sa kamera. Sinabi ni Pua na halos kapareho lamang ng dati nitong testimonyo sa kamera ang mga sinabi ni Acosta sa Senado, kaya naging maikli ang cross-examination ng defense. Binigyang din niyang walang intensyong taktikal ang paggamit ng naturang wika sa paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

7 Heart FM Cagayandio, Rowe 93.7 Heart FM Bukidnon. It's a Wednesday, beautiful Wednesday, 26th of August. Kamusta naman? Happy morning sa lahat ng mga nakatutok ngayon. And also through our online application, ang Heart FM Philippines, magandang umaga po. Ano na? Busy na ba? Pitang pista? Well, we will be busy as well in giving you all your favorite love songs till 11 o'clock. This is George together with Dr. Hart. Kami na. Oh, kami na ginang bahala, ha? Basta kayo din ang bahala sa mga thoughts ninyo. Dahil we will be also talking about our question of the heart. Ready ka na ba? Ah, diba? Papipiliin na naman kita. Alin ba dito? Sweethearts, okay ba sa'yo? Mas pipiliin mo bang mahalin ng sobra? O mahalin ng tama? Asan ka? Sa sobra o sa tama? Let's go. Let's go and hear your take over our question of the heart. You better text us sa ating mga text lines. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, follow, like, and share, comment din po sa post natin at mag-message through our messenger. Heart FM 92.7 dash Cagayandio Oro City, 9:12 ang ating oras. And Jolina Magdangal, kapag ako ay nagmahal, you better hear this song and more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:31 ang ating oras, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ang ganda ng kanta, dahil mahal kita. Gusto mo ba yung pagmamahal na tama o yung pagmamahal na sobra? Alam mo yung pagmamahal na sakto lang, tama, you know, the right love. At dun tayo sa umaapaw, siksik, liglig na pagmamahal. You better choose one. But yeah, it's hard to choose, George. I know. And I'll be with you till 11 o'clock. Dahil nga mga love songs na tayo. Music from the heart. Medyo solo flight muna ako ngayon, ha? Hi to 3854. Shout out. Shout out lagi. Oh, lagi. sa mga sastre sa May Carmen, si Wayne Jobo, si Ronel Efren, si Ramil, si Joy, si Jeje, si Bench, from Dildo de la Rita, aka Dudin. Salamat, happy kayo. Yes, nanalo ka po. O, punta ka dito, ha, to claim your prize. Worth it ang pagpaminaw sa Heart FM. Tagang salamat. Hi also sa mga sweethearts natin na nag-message doon sa ating comment or sa ating Facebook post, na comment sa ating Facebook post. Let's hear it from Tom Jell Miles. For me, mas pipiliin ang mahalin ako ng tama. Same sentiments from Lizelle Haina Dikdikin. Mahalin ang tama po. Leila Naluan Rastaman, good morning, mayang buntag. Sige, pag-uusapan natin. And can you tell me why? Bakit nga ba? Bakit ba gusto nyo yung mahalin ng tama? Diba? Bakit hindi yung siksikliglig, gumaapaw sobra-sobra, over-over? Sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you to follow, like, and share, and comment on Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:33, nagbabaga ang ating umaga. Stick with me, dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. It's the second hour ng ating programang Music from the Heart. Sa mga love songs na nagpapatunan ng inyong mga puso sa mainit na Wednesday morning. Well, I just wanna let you know, since it's the 26th now, how many more days to go? We got 5 more days before we hit the Berman. So, ayan na, nagpapainit na sina Jose Barichan at Mariah Carey. Ready na ba kayong mag-Christmas caroling ulit? Abang-abang kayo ha. Basta manatili kayo nakatutok sa Heart. And George will be with you till 11. Ito muna, batiin ko lang ha, yung mga nagpapabati. Siyempre, 1378. Hi sa kanyang mga kasamahan, evaluators sa Barangay Mahayag, Quezon, Bukidnon. Sina Vic Gars, Jun Tisoy, si Boss Idol Sherwin, Julbert, Merlin, and Salome from Ninette Leonardo, your avid listener. Gabaklay me going sa Purok 6. Salamat sa music na makawala sa kakapoy. And thank you po for always loving and supporting us. Ingat kayo ha. Kamusta naman kayo dyan sa Bukidnon? Eto, kakabasa ko lang sa ating sub-messenger ko talaga nag-message. Sige, batiin lang natin yung mga sweethearts natin. Sina Ana Marie Renzo, CJ, si JJ, si Kirby, ang Tumampos family, Alcaraz family, watching from Don Carlos, Bukidnon. May request din siya. Hi to Ma'am Jinky Tumampos and Reggie. Ayan, thank you. Ayan sa mga taga Purok 2, Norte, Don Carlos, Bukidnon. Ligang

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 1031 and Rosel Nava, one of the divas talaga nung 90s dahil mahal na mahal kita. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz hanggang alas 11. You know that the particular time of the day is for you to relax para sa mga love songs that we will be playing dito sa Music from the Heart. O, di ba, lagi ka nakatutok, ano? Hala, madami nakaka-relate din sa ating question of the heart. Mas pipiliin mo bang mahalin ng sobra o mahalin ng tama? Siguro ang daming factors bakit tama o sobra ang pipiliin ninyo. No. Based on experiences, no. Oh. Let's hear some. We got Ate Karen Torres. Ako ang mahalin lang ng tama. Kay lisod og sobrang pagmahal. Kaya yung night tendency, mag-away, magbulag, sakit kayo sa heart nga sa sobra nimo kamahala, mura ka gibundakan sa kalibutan, kay sobra man nimo pagmahala. Mao, sakto-sakto lang, nga pagmahala, walang labis, walang kulang. O, diba? Thank you, Ate Karen. O, saya, na-meet ka namin kahapon. Thank you ulit sa suman, ha. Galba na agay to all listeners and members of My Pacard. Malin lang ng tama, cause a little of everything too much is dangerous. Thank you. Yeah, sobra is somehow may disadvantage at advantage din yan. Yung mahalin ka ng tama, yung nasa, alam mo yun, just the right love. Yung hindi din siya super nakakasakal. Yung tama lang, just the right amount of love. Tapos, tamang pagmamahal. Ibig sabihin, yung nasa tama lang. Kasi kung sobra din, diba, medyo nakasakal din yan. Pag sobrang pagmamahal, nawala ka na sa sarili mo. Diba? 10:32, let's hear some updates sa ating Higa Live Festival 2026. Ala, higala ay na talaga. I can feel it. I can feel the vibes. Eto na mga sweethearts, mamaya na po gaganapin ha yung ating Higala ay street dancing competition. And that's gonna be at 3 p.m. this afternoon. We got at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, we got 9. 9 contingents. Barangay Bulwa, Barangay 17, Barangay Dan Solihon, Barangay Carmen, Barangay Agusan, Barangay Bugong, Barangay Makabalan. Oh, make it 7. Make it 7 contingents para babaya sa street dancing competition. At yan po ay magsisimula sa CM sa Limkitkay Center along CM Recto Avenue papuntang Velez Street. So, dyan yung ruta ng magiging street dancing competition mamaya. And the grand showdown will happen dyan po sa may Pilay Sports Center at 6 p.m. So again, may mga street na sarado din ngayon, ha? Kaya ready-ready na kayo sa mga lalahok mamaya. Medyo galandong na din ang ating weather. Sana-sana hindi ito babagsak sa pag-ulan. At we got some weather updates as well. As of now, we got 24 degrees ang ating weather. At akit yan hanggang 33 degrees. Mamayang hapon siguro. Ha? So that's the forecast. Meaning, may or may not happen yung ating weather. Pero as per forecast, yan ang ating mararamdaman. Posible. Posible. At bukas, yung ating Civic Military Parade. Oh, starting dyan sa Mayor Delta Circle. Hanggang, ano yan, magsa-start tayo ng alas 5:30 ng umaga. Lahat ng mga contingents nandiyan. So, mag-enjoy tayo. At pagkahapon naman, alas 5 ng hapon, Heart FM, Chana Saya, with your favorite local bands and performers at ang inyong Heart FM staff and crew will be there. Kaya magkita-kita tayo lahat ng mga DJs, andyan po kami. So magkakasayaan tayo, ha. Alas 5 yan. Chance Mario de Oro Boulevard. Yung nasa middle stage nila nandiyan. O, entrance dyan sa may Burgos Montalban, ha. Magkita-kita tayo dyan bukas. Well, we'll be keeping you more updated sa mga magaganap mamaya sa street dancing competition and more. Kaya antabay lang kayo. 10:35, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukinon, 10:48. At a time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Si George po ay yung mga kasama hanggang alas 11 ng umaga. Agay, relax, relax lang. Humana ng hinlo, ha? Nakahugas na ng plato. Check. Nang laba na. Check. Oh, kaya deserve mo mag-relax. And if you are still doing some chores out there sa opisina o sa negosyo, sa establishments ninyo, let me be your background para smooth ang ating umaga. Diba? Diba? Diba? Ito ba, tingin ko lang, 5053. Shout out kay Jobo Efren. O sige, Wayne Bilyona. O send your address at saka yung contact number mo and complete name para makasali sa ating The Price is Rise Overload. Okay? Got it? Got it, got it, got it. Okay, I'll be waiting. 5460. Pa-request ng song. Ah, sige, sige. I'll try to play that, ha? Sige, sige. 5574. Hi to Mommy Amy Balumadres at sa lahat ng mga sweethearts natin sa Barangay Kamamanan. Sina Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Samuel Mosquida, Maynard Tismo, kay Mommy Marilyn Gonzalez. Oh, napapasali na si Mommy. Lorna Vismanos, Lilia Susuko, and BBQ Family. Dagang salamat po sa inyong pakikinig. Eto si Igig. My thoughts sa ating question of the heart. Mahalin ng sobra o mahalin ng tama? Mahalin ng tama dahil one single mistake could potentially ruin a relationship with the lover or friend. Also, mind disadvantages kapag sobra ang pagmamahal, as what you mentioned. Kapag sobra ang pagmamahal, may malaking implikasyon sa pagtiwala at baka may tendency na mag-aaway ang magkarelasyon. Shout out kang HPG Jerry ng Blackhawk Taxi. Gikan sa mga sweethearts natin dyan sa City of Papel Republic. At sa Yin, sa GBA, sa Burberry, sa Avid, sa Jeg, kay Guchella, Diamond Hen, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Laparan Flower Shop, Glamota o Marbeast, School and Office Supplies Training, dyan sa may Balingasag. Pa-request na yung cook song. O sige, mamaya ha. Try ko ha. Subukan ko. Hi to Mami Marilyn. Sabi ni Mami Marilyn, oh. Good morning. Lovely morning, my sweetie Jem. Shout out sa kanyang mga kasamahan sa MCH Angels na nakikinig ngayon. Hi to Doktora Norma Romarate, Josephine Guinyares, Lota Alsola, Carrie, Junaide, Perlita Elmidor, Elda Blanco, Layden Valdueza, Nida Soriano, Loida Lamparero, at si Ditas Sagrado from Joy Gonzalez. Thank you, Mami. Maraming salamat sa iyo. Mwa, mwa. Oh, thank you so much, Mami. It is now 10:50 on the clock. Biyaya time, biyaya time. The Price is Rise. Overload na. Ikot, ikot, ikot. Let's go, Roleta. Para makapili na tayo ng winner. Uy, may entry ka ba? Ala, sige. Abang-abang. Baka ikaw na susunod sa mga walang entries, ha? O, basta. Name, contact number, and address. Ready for that. At sa aking pag-ikot ngayong umaga. Uy, napatigil tayo. Sa Barangay Puntod. Na malapit na mag-fiesta. Diba? O, mag-fiesta din to, eh. Ang aking nabunot sa ating Dropbox mula sa Barangay Puntod. Ang kanyang address ay Block 4, Barangay Puntod. And congratulations, Sheila Jane Gumapak. Sheila Jane Gumapak ng Barangay Puntod, Block 4. Come on over, takbo na dito sa ating stasyon sa 5th floor, FICO Admin Building. O, sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. We got a signage right there, kaya hindi po kayo mawawala. Nasa 5th floor po kami, ha? Do not forget to bring your IDs with you. Talihog, talihog. Okay? Para, ano, smooth ang inyong pag-claim. And 14 days ang ating claiming period. Ang ating claiming hours, 8 a.m. to 5 p.m. Office hours at office days, Mondays to Fridays. Okay? Ayan na, saan namin kayo. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Final set na sa Music from the Heart. Kaya naman tumutok ka lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 2 more minutes bago mag-alason. Ayan, mahal na mahal na mahal kita, sobra pa. Minsan ay nako, hindi na nagiging tama din. Kapag sobra magmahal, minsan hindi na nagiging tama. Pero that's a lesson for us to know that loving someone is not just being the love itself. There are things to be considered. Kung tama na ba ito? Baka nasasakal na yung tao. Hindi natin alam. Siyempre, hindi magsasalita yan. But you have to assess, ha? George, I'll be wrapping up the show. Pero bago ako mag-wrap up ng show, ano, may nagtanong kasi dito. Sabi niya, George, ano ba yung mga dadaanan ng bukas sa ating civic military parade? O para yung mga temporary route daw nila, para ano daw, makaready din sila. Yan, bukas. O, kasi 5:30 magsisimula yung ating civic military parade. And that starts at Rudolta Circle, dyan po sa may Avelis Street, hanggang CM Recto, papuntang Limketkay po yan. Yun po yung ruta ng ating civic military parade bukas. 0597. I hope I got that answered. And if you have any clarifications or questions, feel free to message us sa ating Facebook page. We could give more information po sa inyo or check on our page as well, kasi nagbibigay po kami ng update doon, ha? Lahat ng mga bagay tungkol sa Eagle Eye Festival, we got it there. Okay? Hi kay 9400 Sir Urbano Olinan dyan sa may Puntod. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dagang salamat itong mga messages natin sa ating Facebook o Facebook Messenger. Sige, eto si Elizabeth Dagimol Magsalay, mahalin ng tama. Madel de la Vega, mahalin ng tama. Madin lang ng tama yung nakikita ko talagang sagot dito. Also, Melissa Robete, yung tama lang para sa akin ay realize na kapag mayroon akong kailangan, hindi maibigay sa kanya, away na naman, kumbaga spoil na. Kaya wag sobra. Alright. Si Ate Carlota Alsola naman, yung tama lang kasi kung sobra, baka maging spoiled brat. Pareho ka. Hello, maayong buntag. Thank you po, sabi niya Pretty George. Ay, shout out to MCH Angels from Dota of Nazareth. Dagang salamat mga sweetheart. So catch me later, dear heart, alauna hanggang alas tres po, ha. Mga love songs ulit tayo. Oh, tapos blessings ulit, mamimigay din ako doon. But now you'll be with Harvey Stone para sa Heartbeats alas 11 hanggang alauna. Antabayanan si Harvey. And this has been George. Thank you po sa inyong pag-join sa akin. And we got O Caraga with the Why So Good. Malapit na mag-concert ito. September 6. Padayon sa Pagpaminaw sa Heart FM. For more information about the concert, alam niyo na. Manatiling nakatutok sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM kagayan di oras 93.7 Hot FM Boginoy 11:30 oras natin sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning once again. Sadyang napakabilis po ng panahon natin ha. Akalain mo Wednesday na ngayon. Oy, kumusta naman kayo? Kumusta yung araw nyo ha? Tsaka kumusta yung gising nyo? O sana, di ba? Sana maganda yung gising natin. It's like greeting the morning sunshine with awesomeness, di ba? Oh, na-miss namin yung mga sweethearts natin na hindi tayo nagsama kahapon. Pero at least ngayon, bumabawi po tayo mga sweethearts. At samahan nyo ako, of course, hanggang alauna tayo. Mag-enjoy po tayo sa ating paniudto. At saka, ano ba yung mga ulam natin? Nako, yung mga kinakain natin ngayon, no, sa mga pizza, di ba? Kasi pizza di peligro na. Yung mga kumakain ngayon, ha? Oh, busog na busog sana kayo sa ating mga music at sana mabusog din kayo sa mga kinakain nyo dyan. O, pinaghirapan nyo yan. Dapat talaga, di ba? O, yung mga may birthday din ngayon, happy, happy birthday, ha? Tsaka, eto, may pabati tayo dito, ha? Parang kailangan na talaga tayong magsalamin nito. Shout out kay Erica Delgado. Happy, happy birthday to you. Mga kasabayan ni Erica, happy, happy birthday din sa inyo, ha? Yung ating mga August celebrants, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Right? 0917-1579-927 0961-8924-927. Maghihintay ako sa inyong mga pabate. Of course, yung atin ding mga sweethearts na nakikinig at yung mga drivers na to, ha? Ako, maraming salamat, ha? For always keeping us in your background. At sana mag-enjoy tayo sa araw na to. Mamaya, magbibigay tayo ng updates para po sa ating Higala Eye Festival as Heart FM is your favorite or the official Higala Eye radio station. Alright? Oras natin, 11:32. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Pitong barangay contingents ang magtatagisan sa Galay Festival 2026 Street Dancing Competition and Grand Showdown ngayong August 26 sa Cagayan de Oro City. Kabilang sa mga kalahok ang Barangay Bulua, Barangay 17, Barangay Idansolihon, Barangay Carmen, Barangay Agusan, Barangay Bugo at Barangay Makabalan. Alas 3 ng hapon, magsisimula ang street dancing competition sa Lim Kit Kay Center bago tumuloy sa CM Recto Avenue at Galay Street. Susundan naman ito ng Grand Showdown na gaganapin sa Palay Sports Center alas 6 ng gabi. Inaasahang magpapakita ang bawat contingents ng kani-kanilang talento, choreography at malikhaing pagtatanghal bilang bahagi ng selebrasyon ng Higalaay Festival 2026. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.

patod maraming gabi noon na kulang ako sa tulog at may mga gabi rin na hindi talaga ako makatulog. Sa kaiisip kay Denver. Napaka-unfair sa panig ko na bigla na lamang niyang pinutol ang komunikasyon naming dalawa. Bigla siyang naglaho. Biglang hindi na nagpakita. Tapos iniwan niya akong nasa ere. Nakalutang, nangangapa na mga sagot sa bawat isang tanong ko para sa aming dalawa.

0: kaluoy sa imong mga anak. Nakabato na in town ug luna sa ilang mga kasing-kasing si Denver. Nagpangita na in town sila ini.
1: Giminga ang mga bata kang Denver, Lutasyo. Maayo ang tratamento ni Denver nila. Rason nga mahal na usab siya sa akong mga anak.
0: Og tingali, giisit na lang in town sa mga bata nga ilang amahan si Denver, Candy.
1: Oh.
0: Wa nag-contact ni mo si Denver on

0: siya. Gignor na tingali niya ang among relasyon, Lu.
1: Ha?
0: Og baliwa na ko niya. Kay magiilis na tingali siyang lain ako.
1: Kange.

0: Unsay gihuna-huna mo, Kandi?
1: Ambet.
0: Ganiha pa ko nakamatikod nga naghinoktok ka din, he.
1: Wa, ambet, kuan. Ang kunon ko, si Denver.
0: Ha?
1: Ug dili ko ninyo mabasol nga padayong maghuna-huna niya.
0: Nakasabot, mangugo. Pero tingali, mahataga nagkatapusan ang paghuna-huna mo niya ug sa paglao mo bahin ninyong duha.
1: Ha?
0: Dakong sorpresa kini Kandi. Ug nahibaw kong ikakurat mo ug niya imong ikasakit kining tanan.
1: Ngano? Ambit. Unsa ka na? Bahin sa unsa?
0: Bahin ni Denver. Ug sa
1: unsa?
0: Sa umaabot niyang kasal.
1: Ha?
0: Kaslo nun si Denver, Kandi. Sa laing babae.

nagimbal nga po ako sa balitang sinabi ng aking kaibigang si Ambet sa akin na ikakasal noon si Denver sa ibang babae. Diyata totoo ang sinabi sa akin ni Abby noon na meron ng iba si Denver, kung kaya't hindi na nagparamdam sa akin, hindi na rin nagpakita, at tila hindi na niya ako kilala. Bigla po lamang ang lahat, Lady Batod. Kung kaya't iniyakan ko yun. Gayon pa rin, marahil may pride ako, pero higit pa roon, ayaw kong pumunta sa bahay nila para sana makipagkita sa kanya at kausapin siya.

0: Andy, maikin nakita ko ikaw din sa gawas sa mall.
1: Abi, wa ka ba imbitara ni Denver sa kumanghod?
0: Ha? Sa ilang kasal ni Miriam?
1: Miriam?
0: Ang socialite nga si Miriam. Si Miriam nga eredera, businesswoman, and entrepreneur.
1: Oh, sorry.
0: Wa ka man idea sa gisulti ko. But let me educate you kay tingalig nagtuo ka ba nga managsama ang businesswoman ug ang entrepreneur.
1: Well, si Miriam is a businesswoman, nag-manage siya, nag-operate ang negosyo. May duha ka franchise sa gasoline stations. Ug duna usab siya 24-hour establishments din dito mapalit ang mga basic needs sa tao. Si Miriam is an entrepreneur, naga-innovate siya, nagamugna og mga brand new ventures, kay may unique siyang ideya sa laing negosyo nga iyang gisudlan. Sa pagkakaron, ilimnon og pagkaon lang hinuon ang iyang focus isip entrepreneur, mixed nga mga pagkaon nga wa mo i-expect nga mahimo diay. Mauusab sa ilimnon, beverages, liquor ug uban pa, isagol with a twist.
0: Oh. So now, you know, lahi ra si Miriam Candy unsa, businesswoman and entrepreneur. Samtang ikaw, baby maker.
1: Unsa?
0: Dili ba? Pinoy ang amahan sa imong kamagwangan. Foreigner kay British ang amahan sa imong ikaduhang anak. Og Chinese ang amahan sa ikatuo. Ang tanan sa pagpakirelasyon mo sa ilang mga amahan sa mga naglaing higayon, wag yun mo succeed unsa. Pakyas ka sa pagbitik nila. Igo ka lang ipaangkan. Unta, magamit mo ang 500,000 pesos nga kwartang gilimos na mo nimo. Aron, imong magamit ba? No? Sa pag-upgrade sa imong pagkababay. Isip halang dong babay. Dili isip boring.
1: Abi, unsa man?
0: Wa kay imbitaran ni Denver sa umaabot nilang kasal ni Miriam?
1: Oh, sa reception na lang adto, aron dili tantong sakit, ha?
0: Oh.
2: Talagot, naglungot-lungot ko kay kung ako pa tong ginsulto, Diyos ko, lampasong ginang dagway sa yuta. Ay, ganong namang yung mga sobra kabuutan ng mga tao nga kung insultuhon mo, doko, oran niya mo, hilak, ra, Diyos ko, oh my God, dili magsilbi na ako. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Candy ang atong nabati. Mupadayon pata sa unahan kaya napaikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 8 sa iyang story. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan usang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Ipi Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay: Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Sa makabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay gipamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano inana. Pero I'm not putting down dun sa mga taong nga kanang naigipamati karon. Puna sa sila mamahay, katingalig tugod po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ika-provide sa pamilya. Hangtod niya na stress na, kanya nakabatanog balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan na nimo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria o virus or mga balatian or sakit o pananglit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidit pagyapon na magpakabuhit bisag naidag ang problema, di ba? Siyempre, himuon atong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kamakabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili nimo kamahayan ng atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan kanag mga ingredients, nga giusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Naay mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa anang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka, may malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, nakalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, minginana. Anyway, ganang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, idukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o marka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gikitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diha dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya, mas ana ka nang gipaakag ka nang ano sa tawag nang maka kanang makamandag kaayo, kanang la kaayo. Scorpion ganyan. Kabi na nga mga matang sa mga insekto ba nga mamaak nimo ubag man. Makatabang ang oregano ana. Kanang hubak nimo. Oy, makatambal ang oregano, di ba? Kanang mga bagong nanganak ka mga babae. Nadyo ni lalaki nga bagong nanganak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga ang adahon sa oregano. Oo. makaayo na niya. Kanang oregano dako kay ikatabang sa tupang lawas ka makabuhay, ug ang oregano usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naadiha giusa, gitapok, gisagol sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo ug mahimong gaan ang atong paminsar, wa tay problema hon sa pangadaw adlaw mahimo tang produktibo, wa tay mga kahasol nga mabatsyagan. Mao na mag EXL Makabuhay Plus Capsule lang kita isip atong supplement.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sabaw bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, na kubihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag ikahasol yung ikahatag ni mo. Dili mo taas ang imuhang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka magpalpitate, dili mo labad ang imuong oh, dili mo tukar ang imuong mga balatian. Oo, kaya nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kanang ginitawag na itong 17-in-1, kay na ay 17 ka mga ingredients, giusa lang diha ka makabuhay. O usan na din sa mga ingredients nga makabinipisyo gid ang atong lawas, mao ang agaricus mushrooms. Unsa way gamit anang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer, or kung wa pa kay cancer, o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay, o dili mamahimong cancer, dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naa sa imong lawas. Ang agaricus mushroom pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab kana sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon, antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato ang atong immune system ka makabuhay. Mao na ang atong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria, or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta, bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagyong salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Bato.
2: O garan ka makabuhay ang sumpay nga imong ipaabot ang ikatulo ug katapusang tipaka nga parte sa chapter 8 sa Revelasyon ni Candy Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Bato.
11: Tambagiko. Lady Batut.

0: Kiribati, hindi ko po maisip kung paanong naatim ni Denver na basta akong talikuran at iwanan at abandonahin sa relasyon namin at nakipag-ugnayan siya sa iba at magpapakasal pa samantalang kami ang nakatakdang magpakasal noon. Hindi ko pumahagilap ang kasalanan at pagkakamali na nagawa ko na naging dahilan para maging deserve ko ang pananakit niya ng damdamin ko ng lihim.
1: Pasaylo ame, kandi.
2: Uwa ka mo isa, ambet.
1: Ego lang kaming muam-am ni mo, kandi, apo.
2: Dako na og tabang ang inyong presensya karon, lolotasyo. Ambet.
1: Sagdi lang, kandi. Makakita ka pagkalipay nga para gini mo.
3: Mauna. Dili lang kay si Denver lang ang lalaki sa kalibutan, kandi, apo.
2: Dili na kulo. Dili na ko.
1: Ha? Di ka na makigrelasyon?
2: Magkadagang higayon ako, Miss Y. O nasakitan lang ko. Busa. Dili na ko. Dili na.

0: Nga nung ni aga kandi.
1: May suggest ko niya nga dinhi sa reception mo anhi. Dili dito sa simbahan kay tingaling mang lawgaw siya dito. Maay kami tuman.
0: Ayaw nalang pagsuod sa venue kandi. Ayaw ka balaka. Magpaputos kog mga pagkaon para nimo og sa imong mga anak. Paabot lang.
1: Si Denver ang tuyo ko. Gusto ko siyang ikasulti.
0: Og unsa pa'y pagpakigsultihan mo sa akong anak?
1: Kasal na sila si Miriam, Candy. Wa na'y kapuslanan ang pagpakigsulti mo niya. Dili na mabakwi pa ang tanan. Dili na matuis ang kamatuoran. Gusto ko siyang ikasulti. Bisan sa katapusang higayon.
0: Wa na ka na kinahanglana.
1: Dito ka sa gawas. Paabuta mga ipaputos ng mga pagkaon.
0: Lakaw na!
2: Ayaw una ninyo siya, abuga.
1: Oh! Si Denver!

bahatod nanginginig ako noon habang papalapit si Denver sa aking kinaroroonan. Habang ang kanyang ama't kapatid ay dahan-dahan ding lumalayo, pero hindi binawi ang matatalim na tingin sa akin. Hindi ko alam noon, Lady Bato, kung alin ang uunahin sa pagkaharap naming dalawa ni Denver. Kung ibubuhos ko ang aking galit, o yayakapin ko siya at tsaka susumbatan. Blanko po ang aking isip noon, Lady Batod. Ang tanging tiyak at unang nagawa ko lang ay ang magpatulo ng luha dahil sa labis-labis na sakit na idinulot ni Denver sa akin.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Habi ka makabuhay mo na bati ang kinatibukang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa matapos dito, napag-isumpay, no? Munang antabayanan, paminaw nato ang continuation sa musunod nga episode sa tong tulmanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom-dom, inigbalik nato atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibukang chapter 8 sa kasaysayan ni Candy. Dini lamang sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko Lady Batu. Tambagi ko Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle draw himuon matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Engineer Jonathan Serundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na-positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
0: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre makatabang gayod. Balik-balik ko na sa pagsulti kamakabuhay sa itong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. Huwag nga itong mga balatian kung doon namang galing. Inanay po nga mawagtang nasa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, di ba? Distorbo, dili komportable. O niya, dili ta produktibo. Munang everyday mo na itong partner
5: Pinagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang food supplement ka makabuhay. Dagan niya ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibiyuhan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka, oy bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun, huwag muhupay, huwag na discomfort. Kanabit ang gusto ka mo utot, gusto ka magpupo, hindi ka kautot, ikaw kapupo, o makautot manggaling kay naghihapo, no? Kanamang good, basta sige kag kabagon, bitaw, kapakabuhay, kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay, kay sigilag bugnaw, sigilag mga mantikaon, sigilag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga ug mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Ka ng pagpanakit sa mong tutunlan. Sige, siguro kag video, okay. Isagisapot na ang silingay. Kay morag, di maayo pagka-perform. Nakita mga Pinoy, raba kay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Ako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, naku bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Og labaw sa tanan, di ba naisgutan ka ganihanga ka ng imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Dahil man ang ubo og hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitawang labinag, muingura ka nga, mawara na eh, inom rinig tubig, nasubawan rako. Nga kanang ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan, pinagis yung pag-inom sa lila, gagihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga, imong tunlon ra, ng bonggang-bonga o sa kakutsara, siguro na, nga kanang fresh nga katas or duga gikan sa dahon sa oregano ng bonggang-bongga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupuog dahon sa oregano? O niya ka nang magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang na sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo diha gisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang ka sakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ng tambalan, kundi ang daghan pa. Or kun okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
5: Sa makabuhay, gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usab nato nga ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuma ka na nga kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka, o nag-acid reflux ka, o magpalpitate ka sa kape. Pero sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang mong oh, dili manghaway mong kamot tungod sa acid. Ana, dili mo tukar ng bongga, walay caffeine, ng bongga. Og usa sa mga 17 ka ingredients ka naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, mga native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha nato diha sa purple corn or purple organic corn ang yun ang amata sa anthocyanin. Usa ka na kagrupo sa mga pigment sa tanom nga adunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang ka na sa mga o ang mga antioxidant, kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas, or ang imong sakit mo mo grabe. Ang violet organic corn, doon na nay daghan kay nga anthocyanin. Kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry, or kanang ubas, or grapes, ganyan. Ang ginatawag na ito og native purple corn na makabuhay, maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin, pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas ma-okay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata, ug malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-unang rason sa pagkabuta sa mga idarana or mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein and zeaxanthin. Doon ka na ka-carto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw nga kanang blue nga suga or UV rays mangin ana ka makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang atuang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan pod sa matag hiblaan nga i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolon ang ato ang mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba? Unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix, 17-in-1. Ang atong kape, healthy.
1: Lady Bato.
5: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Bato para sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Bato. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, pila kabuok ang imnon. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintera na ito ha para sa mga adult. Usang ito sa duha ka kapsula. Adult nga, murag wapay balatian, nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usang ito sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakaybalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga ito sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang imong pagainomon sa imong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after ka mukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una nimo tumaron, isipin mo ang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon sa imong tulumanon. Ang tambagi ko Lady Badod. Kaganihan nabati nato ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Candy. Duwa pa mi end, duwa pa matapos dito ang tanan. Sumpayan pa na nato sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon atong lakbitan ug isgutan ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom kanunay kamakabuhay. Dako kinagkatabang para bongga ug nindot ang atong panlantaw sa kinabuhi sa matag adlaw bisan pag dunay mga problema. Kay positibo ta magunahuna nya natay Ginoo nga moy sentro sa atong kasing-kasing hunahuna kinabuhi ug tanan nato, no? God bless us. And my Candy, thank you once again sa pagpadangat si mong kaagi diri sa atong tulumanon ug ako kang na-feature diri sa atong programa duo pa ta matapos. Pero everyday kita makakutlog pagtulunan sa imong kaagi. Kung basahin nato ang chapter 8 sa imong story, well, mauna na atong giingon nganong ni-enter. Pero siyempre, dili ni mo sa, di ba, kung kalit lang siya nawagtang, unsa kay rason, nganong nausab yung huna-huna, o sa takulahaw lamang, meaning, sa kalit lamang, nagpakasal slain, nga kamo mo ta ito'y taslo nun, pwede di ay, hala nun, adin ana, na-cancel ang inyo, nga wak kamang ibang. Mo di wa magpakita kay nagmugna na siya iyang relasyon sa lain kay nang babae nga gikumpara sa iyang isuon diyan nimo kun unsa ka kaubos niya halang dun kay tumuong babae sakit pud, no? Dili gid lalim ang imong nadawat. Pero gayon pa man, dili ihatag nato ang pagsuway gamay man or dako nasakitan man ta og wa, dili na ihatag nato kun dili nato makaya. Ihatag ng mga pagsuway nato para makatunta ana kay napay daghan nga ingon ana sa umaabot. And when that day moabot, dili natatanto mo takilpo or mapukling or masukamod kay naka-experience naman ta. So kahibaw na ta kung saan pagda, no? So ato lang huna-unaon nga, ang tanang problema, ang tanang mga kasakit, blessing in disguise na nagpakaroon in nun isi problema, pero di ay makamatmon lang ta nga sa umaabot ng mga adlaw, ah, mao din naka-experience ko adto. Kay ang rason adto para mahimo kong ligon nga individual. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy sa musulod pang episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw and hi ng bonggang-bongga sa ato ang mga tigpanubay. Madam Jingle, thank you sa pagpaminaw. Hi din kay Christine Lee. Salamat sa pagpaminaw. And si BC ko, BC daw siya. Langski di Asis, maraming salamat. Si Jenny, hi din sa Tobes and Binuelos family. Maayong pagpaminaw. Lanyuhan family and kay Ray, hi din sa Carbon family. Landa Bakaling, salamat. Sa tanang ato mga tigpanubay, maraming thank you po sa mga bonggang-bonggang nagpaabot usab. Og si Razel, salamat sa pagpaminaw. Si Mayo 29, thank you din. Og sa atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios, daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios o grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng bonggang-bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Badod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kung kinanasad yung higala si Kuya Arn ngayon yung ikauban karon, sabay sa paghatag na sa muglaing pagtagad, paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka babae nga si May nga lumulupyo kini sa Bayugan City, Agusan Sur. Kumusta ang tanan taga Bayugan City, no? Salamat kay sa inyong mga suporta pinagi sa inyong pagpaminaw da sa inyong mga tagsa-tagsa kamaradyo. Kumusta rin kay May? May, salamat kayo, no? Sa imong kinasingkasing nga suporta pinagi pag-share sa imong kaagi. Atong paningkamutan, May, kamatagaan kina na itong insaktong kinabuhi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan dapit nga sakop diri sa kasuksukan sa Mindanao, isamdaman sa mga Kabisayaan, o sa tanan nga nagsalig gapon hantud karon sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, no, sa mga users nato, padayon lang gihapon sa paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo nga matagamtaman ang cleansing effect. O sa maminti na ninyo mahigala atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, hantun nga mudaghan ang inyong pag-ihi, no? Nindot na ninyong pag-ihi mahigala, but pasabot nga, daan ay mga hugaw nga nataban sa pag-ihi ninyo nga gikan sulod sa atong lawas. Nga na kanindot atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mao nang itawag siya nga cleansing effect. Nasa igayon nga mudaghan ang ihi, pasabot nga daghan ay mga hugaw nga nataban niya sa pagpagawas pinagi sa pag-ihi. Ug mahimong regular na ang imong pagbawas sa matag adlaw sa imong hugaw. Usa sa mga tong hugaw mahigala nga dapat natong ipagawas kay kung maminti na kana nato mahigala nga mulaktaw tag isa ka adlaw tag duha ka adlaw una nato ipagawas. Sa ngadto magkadaot atong tinai. Magkasamad-samad, magkabukol-bukol, hantun paingon sa colon cancer. Dili na to pabuton mahigala nga mahitabo kana nato kay maglisod na gyud kita. Mis di ara taon ta sa ginagmay nga gasto didto gyud ta sa mga dinaggong gasto ug wala patay siguro kung maulian pa kita. Mao nang giingon nato mintras nga wala pa manahitabo sa atong kaugalingon. Sulayan nato ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug maangko na sab ninyo ang taas-taas nga paghinanok sa imong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos. O nga to sa 5 pesos mahigala. Ngayon nga, no, tagtunga lang sa kutsara inyong timplahon sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mahigala, makatabang na kay ka na sa 4 pesos lang. Kung magtimpla ka sa usa ka adlaw kaduha, nahitabo nga 8 pesos lang. Ingana na kanindot natong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinloan yung lawas, pinagis pag-ihi. Mahinloan inyong tinaid, pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Ayaw gud itugot nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Kay kung maglisod mo ni ana, imintin ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mutisting mo niini mga higala sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon at dos parmasya, isulti gud ang kompleto nga pangalan sa atong Coffee Corn para maangko nimo paghatag sa taga parmasya, madawat gud nimo ang atong Coffee Corn. Ingnon lang yung Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Paghataga na sa taga-parmasya, makita niyong usa ka silver nga pouch na may pagka-black, may pagka-gold yellow na itatak nga 200 grams, mauna ang pinakadako. Kay naputay gagmay nga 110 grams. Ay, nga na, mahigala, no? Minawat ko na sabtan ko ninyo, mahigala. O rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free sugar free, o pure organic na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pi kung nakay gibati. Pero kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon pure organic na siya, bisag nakay gibati pwede kayo ka nga mga pi ni ana. Pwede ang mga high blood, diabetes o guban pa nga adunay gibati sa lawas. Pugsulayan sab ninyo mahigala ang epektibo usab nato nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. Coffee Corn Purple, kung naa kitay Coffee Corn Gold, napod kitay Coffee Corn Purple. Sulay kininyo sa matag adlaw sa pagpangapi usab. Paminawan ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes. Kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin
sensitivity. Doon na kinidaghang masangkap sama sa mangustin o asitama. O makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maunay kuan sa mangustin o asitama. Dugang pa na pagit siya malunggay mga higala. Ang malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod nga sagol nasa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og adunay anti-inflammatory condition sama ni anang arthritis. Dugang pagyod nga sagol mahigala nasa ampalaya og barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang usab sa digestive health. Napagyod dugang sagol na siya spirulina mahigala, no? Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health o chia seeds. Napagi sa chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure. Sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. Muna, mag-Capricorn kada adlaw mahigala. Testingin ninyo katong wala pa maka-testing. Capricorn Purple. Pero ayon ninyo himuag sili din atong mga produkto ha, gikan sa atong Capricorn Gold ug sa atong Capricorn Purple. At mga 3 days, 2 days, matagamtaman ninyo ang epekto mahigala. Okay? Pero kung gusto niyo epekto dayon mahigala, naa kita yung Turbo Max Coffee. Kini yung Turbo Max Coffee mahigala, pag humanin mo sa pagpangapi mga 5 minutes, mo epekto na din niya ang energy nimo. Kay pang energy man siya, mudugang siya sa imong enerhiya. No? Kay kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger, na siya sagol nga black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyon nga sagol na sa itong katali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. O napagin siya ay gitawag nga regency higala, makalikay sa stress, makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang regency usab, maka-active sa immune cells, busa, makapakunhod sa risgo, nga dali

Rayon Herbal Liniment Oil. Para sa mga tao nga kargadog panuhot, dayon panakitan sa kalawasan, pamaol ang resulta. Antol, usay masubrahan mo, trangkaso. Kinahanglan taghaplas mahigala, no? Kung magpahilot mo, ipagamit sa manghihilot ang Orion Herbal Liniment Oil. Kung magpamassage mo, dadon yung Orion dito sa masahista, mao'y inyong ipagamit. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, dili halang, humot, walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga buntis, kay di mo mabalaka mga buntis tungod kay wala siya ay chemicals, dili makadaot sa inyong bibi nga nasa inyong tiyan. O dili po makadaot sa panit, labi na, o dili po siya halang para sa mga bata. Mauna nga para sa tibuok pamilya ang atong Orion Herbal Liniment Oil. O protektado sabta sa mga lamok dinggi, nga dili makadulo ang lamok dinggi sa higayon nga mga panghaplasta sa atong Orion. Mauna may galang nakanindot sa atong Orion, daghan siya matambangan, no? Daghan siya ay magamit ba? Ug lindot sa mga katul-katul sa panit, kung allergies, makatambal siya, mga pangagod o bunih. Makatambal na siya sa bunih o pangagod. Mga bukol, taplaki gapas, nga na'y Orion ang gapas sa matagabii o ang imong matagtiki, na bakit matagtiki. O kung nadaot inyong daunggan, pagkuha o ahos, chap-chapa ang ahos, o saguli o Orion, i-mix siya maayo sa platito nga gamay kung nadaot ang mga daunggan sa bata o bisan sa mga dagkong nga mahitabo, mga babungol, nagnana na kini. Ituslo ni mo ang gapas dito sa Orion nga na'y ahos. Basta gi ka na 15 minutos niya, ipatulo dito sa daunggan. Imintin lang mga higala. Nga na atong Orion mga higala, no? Pwede sab sa mga adunay almoranas, mitukar ang almoranas kay nakakaon o bawal. Kada gabi itaplakin ang imong lubot o gapas nga binutangan o Orion. Mga balakubak o kaspa sa ulo kung wala malawala na sa inyong shampoo, butangin na o Orion na inyong ulo. Mga kuto o lusa sa bata mga higala. Ayun yung kupawin na mga inahan ang inyong mga anak ha. Labi na ka ng mga dalagitahay na. Kaya napuno na skuto. Tabi-tabi lang sa nagkaon gihapon. Sorry kayo ha. Gamit kaya itong Orion niya ng mga kuto. Tungod kaya doon ay anti-parasite properties ang atong Orion o tungod sa kakawati. Nahala mga higala no? Putsa lang usa ka oras sa silupin kung humanin ninyo mahaplasan ang buhok sa bata. Okay mga higala. Napod kita ay kaming pangahaplas na ito. Kiningitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, ug tanglad, ug asunting. Mauni ang atong Supremo Herbal Oil, 25 na ni katuig dahil sa una nga nasulayan sa mga tao na wala lang kinikaron ug atong gipaningkamutan nga mahibalik nga ipasabot sa inyo. Pero dili pa kininyo mapalit ni sa mga parmasya. Wala pa kini, no? Pero ako lang dan gi-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Usbon ko do na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas ug samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay do na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Ug matambangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran o batio na nimo ang relieving effect. Busa mahigala sulayan ninyo kung sa igayon mapalit na kini ninyo ang atong Supremo Herbal Oil. Masaligan usab kini. Okay, mahinaut ko na sabta ninyo mahigala, no? Napakoy mga product na gusto na ko i-share sa inyo, pero unya na lang, no? Unya na lang mga higala. Ato sa sugdanas paghatag ug kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder karon nga lumulupyo sa Bayugan City, Agusan Sur, nga si May. May, anya imong kaagi.

Nakauli na baka ako mga igsuon. Nalabaka hinikay si mama dito sa balay. O sa herba maglakaw-lakaw ra si mama. Ma? Ma? Oh, di anak ko. Oh, may ka nakauli na ka ma. Naandap ng paniod to ninyo dito ka. Tuwan mo maigsuon mo. Ah, pamin ako ma. Nalasik, kaluyang kasi ginoo. As papa ma. Mangutan na pa kasi mong amahan. Nga mo uli rato diri. Nga magsamok-samok. Wala ni maayong nga gihimo niya para sa ato ah. Puro sa pagsalig diri sa ko ah. Ambot ni si papa na unsan na si papa ma. Dali na, kaon na mo diri. Kaya mga eskwela pa mapagbalik ko niya alauna. Maunsa tud ka na nasa mong baba, ma. Ay, kagabi eh. Samtang nangatulog na kamo. Pag-abot niya, hubog. Nagsiga ang mata. Manami nakasulti sa kuwap. Gawa sa pag-inom-inom ni papa. Nagdruga daw siya. Ay, basin. Kaya galurat lang ang mata pag uli. Pag gamay, bikil. Sagpa din din sa kuwag. Suntukon pa akong kilid. Muli din nilagob na yung wait ni mo, ma. Oo. Pag ikaduha ng sagpa, may gani nakalikay na ko. Kay wala pa ako makalikay. Diri na sa kong dagway, yun ang kumo niya. Grabe naman si papa. Ambot on saon na lang ako na inyong amahan. Sige na, panayin na sa pagkaon.

0: Asa kami? Ah, padung na ko sa eskwelahan, Nong. Dali pagod mi. Amot na sayo na baka ni mong papa ani gihimo sa imong inahan. Di ko magtuo nga mahimo na ni Jolie ba? Kaya nga naman si mama, Cole. Ang imong mama, naiuyab nga tumboy.
1: Oh, tumboy? Si mama?
0: Oo. Grabe kalambing nila, oy. Muna nga usay, paghatod sa tumboy, pauli na sa imong mama, taga-anong kwarta?
1: Naiuyab si mama nga tumboy?
0: Ay, oo.
1: Kiduok. Siguro, yan ang kinigihimot tungkol sa binuhatan ni Papa.
0: Naambot. Grabe sabi yung Papa ni mo, oy. Kalampan yung Papa. Gawas ka para inom. Mag-upan pag sa mga barkada nga nagdruga.
1: Tinood ka na yung mong hinala na nagdruga agad si Papa.
0: Oo. Pastilan.
1: Si Mama, saan lang huyabog tomboy?
0: Ay, di yun ko magbutang-butang mi. Nakitangin ako yung mama ni mo, pirting. Lambingas tomboy, oy.
1: Sige lang. Ako restoryan si Mama.

0: May?
1: Oh, ma'am. Murag lang kang problema. Oh, wala, ma'am. Nalong yung gano'n na kabayan sa umaginikanan. Kaya nga lang si problema. Sige lang, ma'am. Personal na naman ni ma'am. Murag mapiktahan imong pagtuon. Maulig, ma'am. Puros dilima yung ipangbuhat sa umaginikanan. Kaming mga anak mo yung nagsuffer ni hindi, ma'am. Kayo sa digibuhat sa imong mga ginikanan. Ang ako nga, ma'am. Sige, ikaw po. Huwag nagapilapil pag yung droga. Jesus, Ginoo ko. Imong inahan akong sapod. Akong inahan, ma'am. Kinulatag yun na ni Papa. Mauba. Tungkol kayo wala siguro makanto sa akong inahan. Nanguyab og tomboy. Tomboy? Ang imong inahan? Oo. Ginoo ko. Kaloy ipod di mo. May mga desiga kay hinoktok. Istoryahe lang sila ginahinay, ha? Ay lang pakitayo og nasuko ka. Istoryahe lang sa kalma lang istorya kay kung imong kasabaan imong inahan o kinsa imong amahan ba. Pagsuko ang imong pag-advise sa ila, pagsulti sa ila, ha? Masuko na og sama. Hinahinay lang me, ha? Oo, ma'am. Ayaw pagpakita nga nasuko ka.

0: dali na ka mo, me. Pangao na ka mo. Ma, pwede mag-istorya sa kita ka dali, ma. Saan sa ka na, anak? Apektado lang ko, ma. Bisan pa ako maigsood. Time pa, unsa ka na, anak. Pero nahibalo ko ma nga nung imo kinigibuhat. Pero, lain yapon paminaon, ma. Kanyano lagi, kay unsa man. Hibalo ko nga tungod sa kinulata ka ni Papa, ngamgamay lang ang bikil, pasakitan niyan kaniya. Uhaw ka sa pag-atima ni Papa. May kinasayod ka, anak. Pero ma, nanguyap kag tumboy, nakikirelasyon kag tumboy. Ah, me, di ba ma? Nanguyap kag tumboy. Anak, suportado ka sa tumboy. Tungod kay imong amahan, nagpabaya na lang, puno na sa barkada, inom og apil-apil pa niya ng droga. May nalanggani na usa ka tao nga naluoy diri ka nako. Wala ko'y laing mahimo, anak. Mag-unsa kita kung saligan na nato imong amahan. Mauni giingon, anak, kapit na lang ko sa patalim gihapon. Anak, wala ko'y laing mahimo. Dili ko musugot nga magutman ka, ma. Nay, nakasulti diri sa kuwa, ma. Si Angol Boy. Nakita daw mo niya. O wala ko kay balo. Kung naabot na ni sa laing tao, niya ikaw nakikrelasyon ako sa katumboy. Ulaw kay Mima. Mahulaw mi niya dya. Anak, wala sila gitunol ka nato. Wala sila gihatag sa ato nga mga pagkaon ng masilingan nato o nakaila sa ato ah. Kung magpabilin ko nga magmalinis, na ba kita'y makaon? Nga imong amahan irresponsable na kayo? Busa pasagdi na ito mga silingan. Pasagdi na sila. Wala sila ikatabang. Puro silang ilang pagpanglibak, pagpangdaot. Bisang tinood ilang pagpangdaot, pero wala sila ikatunol sa ato ah. Pasagdi ko, anak. Paningkamot-kamot sa pag-eskwela.
1: Oh, uy! Tumusta mo niya?
0: Pa?
1: Diyan ba na yung pagkaon niya?
0: Muli na kag bukaon, no? Mura kag nakikitunol sa ako pagpalit yung pagkaon? Talungan lang sinultihan ni mo, ha? Usa man, pasunto ka!
2: Pa, ayaw pa. Ayaw sundo ka si mama. Ayaw pa sakitin si mama nga na ako sa tubagan.
1: Basta apilon ta kayo noon!
2: Pa, maluoy ka.
1: Buisit mo.
0: Ikaw ba'y buisit?
2: Ayaw pa, ayaw pa. Matama na ba?
1: Basin.
0: Uli, ragag nakainom. Huwag nakadruga ka ng mata ni mo. Klaro kayo nakadruga ka.
1: Unya, nangayo ko.
0: Wala ka mangayo sa mo, pero nalimtanin mo ang obligasyon niri sa mo ah.

0: Ate, unsa ni nabalitaan ako, te? Muro na chismis lang kita, te.
1: Nga, unsa?
0: Nas mama daw nagrayuyam nga lesbian.
1: Ha? Huh?
0: Nasayad ka ni, te?
1: Oo.
0: Paminaw dyan. Nahimo ni mama to kay papa. Ibalo na ka. Kung naunsa na ito maginikanan, puros bunog si mama. Labi nagmahubog si papa. Ug wala na gihatag ni papa nga para sa ato ang kinanglanon diri sa balay. Mana na pugo si mama. Wala ilaing paagi si mama nakigrelasyon sa usa ka tumbong nga misuporta sa iya. Nga igupod kipakaon diri sa ato. Maubuti. Oo, dyan. Asa man si mama, ti? Wala ko kay balumasin. Tuwa na to sa iyang tumboy. Naunsa naman taali, ti? Si papa. Wala laing istorya sa ato mga silingan, ti. Si kahubog. Huwag niya kapilapil doon ang ruga. Makalaho tayo kataan ito sa pag-eskwila. Maningkamot lang ta nga makaparain ta sa pag-eskwila. Pasangdan na to ato mga ginikanan. Sige lang. Maningkamot sab ko. Mag-eskwila ko nga mangitag paagi nga makakwarta ta.

Madam, pwede maka-apply din sa inyo. Bisan manghugas lang ang plato sa inyong karinderya. Ah, o oh, sige. Makaya ka ni mo, day. Nga, grabe na mag-customer na mo, diri, day. Mahala na, madam. Para lang ko makapanayin pag-eskwila. O oh, sige, nag-eskwila ka? Oo. Yung saan na pag-eskwila ni mo? Ako lang ni balansi-balansi yun, madam. Nga maka-eskwila ko, nasad ko income. Ambat pasamot ni mo kada uli ni mo, kuhaon ni mo yung sweldo. Kung pwede, madam, kinikinanglan yun ko. O, sige, sige. Pwede man sad ka mag-hapde, ana, para maka-eskwila lang kahit saan. Mag-holdin na po ka, kalit-kalit lang. Kinag-eskwila man day ka. Salamat kay madam.

May anak, kuhaon na ako imong mamanghod. Pati ikaw, musugot ka. Ma, kuhaon mi ni mo ma. O, kuha na tayo kaong maon din sa inyong amahan. Dito ta, mag-ubanta sa akong ikarelasyon nga tumboy. Okay kay siya, masugot siya nga kuhaon ko kamong tulo. Biyan na to si Papa. Dapat lang. Kay pag-uli na to, hubog o nakadruga na sad. Wala lain mangkon ako ang iyong pagbunog din sa kuha. Mintras buhi pa ako, me. Halayasan na to siya. Oh, sige ba?

Dilimak silbinayan ni Perminti. Nakauban ako si mama kong yung kirelasyon ng lesbian. Maglahi ko nga ako. Sultihan ako sa mama din ako makaya nga magiguban ko sa ila. Pila palang ko kanilang dinimurag isawaingan ko nga makita na ko sila mama nga. Maglambingan. Hibalo ko nga babae na iyang ikalambing. Kung kalipay na niya, wala ko'y mahimo. Pero dili pwede. Nga magpabilin ko diri nga magiguban kanila. Okay lang ako mamanghon. Bahala na sila.

0: Mi?
1: Oh.
0: Mi, di ang pangalan kini mo.
1: Unsa ato, sir?
0: Ah, wala. Dugay na ka diri nga karinder, ya?
1: Bago pa lang, sir? Kaya nga no, sir?
0: Wala lang. Nakita talang ka. Ganaan ko sa imo nga mo-serve ka. Lambing kay ka nga pagkababae ba? Nakapadugan ka sa mga customer diri sa karinder nga imong gitrabahoan.
1: Salamat, sir. Mana mo ginaamo, sir, makatiman sa mga customer sa una manghugas sa iyong plato? Karon gibutan ko ni madam diri sa pag-serve sa mga customer. Kung sa mga order nila, nga ihatun na mo sa lamisa.
0: Ah, tuod, tagay ko ning kuan, oh. Nilatan nga tiles baboy.
1: Oh, si sir. Me, ati man na sana, me. Oh, madam. Pila ka kuan, sir?
0: Kanang duha ra ka tiil. Og kining pinirito nga isda. Tuod, ila-ila sa ta. Ako si Angelo. Miga na ta ha. Permintin ako magkanaanan din nga karinderya. Tungod ka ikaw kung gusto nga makita kanunay.
1: Joker man ka, sir.
0: Tininood din ako ha. Sa pila na kahigayon nga nakita ta kadiri, ganahan ako mag-anihan. Muna nga, makabati ko sa pangalan na siyang piton sa imong mga kauban, May. Nakaingon ko nga, May di ang pangalanan eh. Palayog lang sa pagkatod, ani akong order ha.
1: Ah, pila mo ka box, sir?
0: Isara ko. Isa lang ang plato. Ako na magkuha plato dito. Ihatulin na akong sudan.

0: pwede mga ayaw sa imong number?
1: Ah, wala ko'y cellphone, sir.
0: Wala ko'y cellphone? Grabe. Joker sab kay ka ha. Wala ko'y cellphone. Ang tao, dili na kumpleto ang kinabuhi kung wala'y cellphone. Kahibalo ba kaniya na?
1: Hibalo ko, sir. Importante na. Tuwa na sa kumama akong cellphone. Ako tong cellphone, pero ako na lang gi-priority sa ilaha. Para kung sa'yo manawag ko, na ako'y makontak. Pero kung sila'y makontak sa kuha, naigin sila akontak, kaya huwag mo ko'y cellphone.
0: Tinuod ka?
1: Oo.
0: Kaya nung joke roto ni mo, huwag kay cellphone, nahadlo ka ng mga ayog number. Or account ni mo sa Messenger, sa Facebook, baka ni mo. Munang nagpatik-atik lang ka, huwag kay cellphone, tinuod ka di eh.
1: Anaw, ligay ko'y cellphone, pero to sa akong mama.
0: So, magtigom-tigom pa ka?
1: Ambot kung makatigom. Nag-eskwila like, mag-uko, sir.
0: Ay, nautumang, sir. Angelo na lang.
1: Maula man ko, sir.
0: Angelo na lang tawag sa kuha.
1: Ha? Oh, sige, Angelo.
0: Magtigom-tigom, ha? Para makasilpon ka. Para na ako i-contact sa'yo, ha?
1: Nakanos pa. Kung makatigom, kulang ranas pagkaon na mo, sir.
0: Ay lang yan ang Sir Angelo lang. Uy, psst, dawata niyo. Tape na ako ni sa mo, ha? Tugod kay Mayo ka mo, sir.
1: Ayaw na, sir. Ayaw na. Bawal din sa mo, ha?
0: Ayaw na. Hibalo ko, bawal. Pero nakita na ko, no tape.
1: Sekretor ka rin ako, kuhan sa mo, ha?
0: Sige na, kumkuma na ka na. Walay nakakita. Sige kung paniplat, walay kauban nga kabantay. Busy po sila pag-atiman sa mga customer. Sige na. Nawata na ka na.
1: Kaulawan ni sir.
0: Ayaw lagi pag sir. Angelo lang.
1: Oh, Angelo. Kadali na ka na yung mga nanulod.
0: Oh, sige. Hoy. Migo na ta, ha?
1: Oo. Oo. Iskali po, yagi hatag. Sabay mo rin ninutos yung trabaho atong tawhana. Gawas ng buhutan, guwapo. Walay laing gikabuangan ako. Kung saan may nakita niya sa kuwa. Hibalo siya nga tig-serve lang ko din sa karinderiya. Lisod yun yung pobrita, kabuangan natag mga naay mahibo. Ako lang nahipusan yung kwarta nga yung gitip sa kuwa. May nalang nida ko na ni nga tapang.
2: Okay, mahigala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon pa nang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap ko kayo ihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you, Kayo. Okay, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya. Ako din nga si Jared. Kung ako kaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Natawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon ng mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit?
6: Orion herbal oil, pero was lagi ibaw, sila raw pilo, ano, ako raw ang puway pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa, na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Tested and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo, Orion herbal oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na yun siya. Na ako ikipainom niyang vitamins sa una pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Me. Ah, madam. Nanisulod ang imong soke ni mga customer na to na. Ah, si Angelo na, ma'am. Ano, kaila-ila na demo ni Ana? Oo, ma'am. Nala, sige, doon lang dito ka, okay? Nitanaw sa'yo mo, ha? Oo, ma'am. Kumusta, me? Kagahapon pa kaya ka diri, Angelo? Di anapod ka?
1: Dili na makumplito akong adlaw, di na ka makita.
0: Wow, ha? Mayigil ka magpasiyaw pa. Bitaw, tinood na, me.
1: Di na makumplito akong adlaw, di na ka makita. Dili na ko makaya nga maadto ko sa laing kananan nga wala ka. Bisan asa ka. Kung ubalhin ka karinderya o restaurant, sunundong tagyo ka.
0: Kay gano'n man. Nadili man ako itigluto sa pagkaon na may among kusiniro.
1: Ibalo ko. Tig-serve lang ka. Tuod. Pasinepaliya di ha o isda nga tinula.
0: Ana ah. Natulangin mo ha?
1: Oo, sige. Kaya ko na magkuha ang plato.
0: Ah, kadi lang ha.

0: May.
1: Oh, Angelo.
0: Di mo na kiniyo.
1: Oh, unsa man ni kay silpon?
0: Oh, bagong ka nang ipalit. Kaganina lang. Wapo na ang silpon. Medyo may pagkamahal. Kay mahalon nga babae akong tekaan.
1: Angelo, ay pagtinanto di ha. Maula ko ako'y kabayad ni ini. Dada ka nagbalik. Usi da nung pagbalik kang para na sa imo ha. Wala ko ikabayad. Imo kong pautangon nana. Bisan pag dili dai nimo pabayaran dili ko.
0: Dili na ko na pabayaran.
1: Ihatag na ganin ako na sa imo ha. Kay para na ako'y kontak-kontak sa imo ha. Oh, Angelo.
0: Sige na. O nakita na imong madamo.
1: Sige na daw hata na kay maulaw ta sa imong mga kauban. Oh, sige, sige. Maulaw ni Angelo.
0: Oh, sige. Pag-serve sa dito sa lain.
1: Ako sa nitaguan, Angelo. Angelo.

0: Di ang account ni Angelo. Naka-online siya. Tawagan ako siya. On.
1: Hello? May?
0: Angelo?
1: May, kayo wala ka mag-alias sa imong account mo. Nagbutang yung kag May. Kung si May, nakatawag na. Nalipay ko. Kumusta? Okay lang cellphone?
0: Salamat kay Angelo.
1: So, nalang kayo kontak-kontak.
0: O sa hindi mong plano ni mong anong imong kita ganog sa manini yung nagpakita kag Mayo diri kana ako.
1: Tungod kay, nakagusto ko sa imo ha?
0: Ha? Angelo ay kung pinuangi, good?
1: Naningkamot kong ado na ko'y kontak sa imo ha mo nang ipalitan takag cellphone.
0: Wala ko ibalo sa imo, pamilyado ba ka?
1: Wala ko'y pamilya, wala ko'y asawa. Sumasi mong tanaw sa kuha, naba ko'y asawa, naba ko'y pamilya. Na ko'y pamilya, pero ako maginikanan. Sa tinood lang, first time na ako nakakita sa imo ha. Ambot, burgo ako'y laing nakita ng babae. Ikaw gyud akong na-atrakan. Ikaw gyud akong nagustuhan. May, I love you.
0: Angelo.
1: I love you. Madawat ba ko ni mo?
0: Angelo, dili magkalisod ni kong maon sa usa ka babae, pero maulo ko. Dili ta match, dili ta parehas, dili ta level.
1: Sa gugma, walay level-level. Kung unsa ka, basta gihigugma ka sa usa ka tao, tinudanay. Ay, napakinanglan og level-level pa. Ang importante nga, nagkahinigugma ay kita.
0: Wala pa kasayod sa kong pamilya, Angelo. Dili ko bagay sa imo ka. Makaulaw. Napuno mi sa mga istorya dito sa Moa.
1: O, sige, ba't pasabot din, ma?
0: Pwede na mag-istorya sa personal.
1: Okay, sige. Makaya pa karon. Alas 8 pa sa gabi
0: O, sige, mo gawas ko. I-chat ako kung asa kita magkita.

0: Kumusta?
1: Ha, okay ra.
0: Pasensya kayo ha. E, sabagay, di pa tama bilar ani. Istorya lang kung pila kami no to. Sabay sa akong paghangyo di akani mo.
1: Angelo, nakasulti ko sa imo nga. Dilita ba? Kay dilita, pwede.
0: Kay nga no?
1: Masinog mo rin nung dan nga. Dilian ko sa imo mga ginikanan kung may labalan nila ang akong pamilya. Broken family kami, Angelo.
0: But pasabot niyo mo bulag imong mga ginikanan.
1: Ang akong maiksoon to sa akong inahan. Ang akong amahan na sa mong lugar. Sa ako pragyabon diris bayugan.
0: Kaya nga naman imong amahan.
1: Grabe ka para hubog. Wala lang lingaw sa kinabuhi ang pag-inom-inom pagbarkada. Ugi ka duhal. Paggamit sa bawal nga. Droga. Nag-apil-apil siya niya na nga pamilya. Makaulaw na among pamilya o akong inahan tungod kay wala na siya makaanto sa pagdapat sa akong amahan kaniya. Puros pasakit. Pirminti bunog si mama. Irresponsable na akong amahan. Luwa na ikihatag ka na mo para ado na kami magamit samtang nag-eskwila. Muna ako naningkamot ko nga makatrabaho. Maulang na ako sa karinderya para lang masuportahan ako akong kaugalingod. Si mama to asa usa ka tomboy nga yang gikaipon karot nga tuwa akong duha ka mga manghod. Mauba mga Angelo, pasaylo ako. Dili ko gusto nga madamay ka, mahimuan kag istorya. Dagay babae, Angelo, nga pwede na mo ikarelasyon nga dili ka ulaw ni mo o dili ka suko sa imong mga ginikanan.
0: Pero may mahal na ka.
1: Mawala ra ka na kung makakita ka naglaing babae. O pwede kini na ako ibalik ang cellphone ngayon mo gihatag ni mo diri sa ko.
0: Ayo, diyan ang kanakanima. Gusto ko na ako ikontak sa imo ha. May, wala'y labot imong maginikanan sa akong pagbati na kanimo. Kung magkahinigumaay kita, kita ra. Kung mabot sa panahon nga muduyog sila sa ato ang duha, mas maayo. Dili na kinahanglan nga ako papansino ng mga tao na nakasaway sa inyong pamilya. Ang ako mibati ko gugma sa imo ha. Wala na sila'y labot. Kalipay na ako ni. Wala'y lain kundi ikaw.
1: Angelo, sayangan ko sa imo ha.
0: Masayangan ko kung mawala ka sa akong pananaw. Sige na. Dawata ako. Himo na tug langit ang imong naimutangan karan. Paningkamutan ako nga magmalipayon ka.
1: Angelo, basin og magmahay ka lang.
0: Karon nga naibalon ako ngayong ano day ang sitwasyon sa inyong pamilya. Tama na, di ba? Dili kita magpapikto. Mga tao lang ka nang nakasaway sa pamilya ni mo.
1: Angelo, mo ka rin tinood ni.
0: Kinsa man sila ng mga husgag tao tungkol kay broken mo nga pamilya? Ha? Pasagdi ang mga tao. Pasagdi ang mga tao, May. Pukus kita sa itong relasyon kung imo kong dawaton. Wala sila ikatabang kaninyo. Puno sila sila pagpangdaot, pagpanglibak. So na ba sila gitunol sa imo ha?
1: Tama ang gingon ni Maba. Nga bisan nagkigrelasyon siya tomboy. Tungod kay wala na siya choice. Wala na ipakialam among amahan tungod kay puno na kini sa bisyo. Wala'y silingan nga mutunol ka na magmutabang.
0: Matinuod man, wala sila'y labot. Nag-ihay kita sa pagpaningkamot nila sa kalibutan. Kung ano na kita'y angayang tabangan, tabangan na to. Sila wala sila'y katabang. Kanang masilingan ninyo, hibalo ko nga naapon na yung mga salat. Naapon sila yung mga problema sa isig na pamilya nila. Lain-lain na itong mga problema. Bisan kami. O buo ako maginikanan pero dili malikahin ang mga problema. May, ato kining duha. I love you, May.
1: Angelo, I love you. Sige. gusto ni ba?
0: Gusto nga gusto gid nako kami. Promise. Hantod sa hantod na ang atong panag-uban.

0: I can look sa mga ginikanan, ha? Basin masuko sila. Sige na. I can look. Hibalon sila nga na ako'y bisita. Na ako'y ibanon nga akong hinigugma.
1: Oh, sige.
0: Nanasulod na.
1: Dako ba na inyong malay di ay?
0: Dali na.
2: Ma, pa, pamin ako.
3: Oh, kaloyan ka si Ginoo, anak.
1: Kaloyan ka si Ginoo, anak.
2: Ma, si May, o nag-iingon ako, ma.
3: May.
1: Sir, ma'am, mayong gabi sa inyo.
3: May gabi isa. Lingkod. Dinindang kita man ni hapon.
2: Oo pa, ako sa'yang gihagal din para sa pagpanihapon para ipailailan ako sa inyo, ha.
1: Ay, kahadlok, me. Isultihan na kami ni Angelo sa tanan. Ipasabot na kami niya. Kung unsa imong sitwasyon karon uban sa imong pamilya. Naluoy kami sa imo, ami.
4: Salamat sa inyo, ma'am. Abi ninyo, ma'am, nabalakag yung kusikin basi may balaan ninyo. Mawakin niya akong kinabuhi. Masindili isulti ni Angelo.
0: Ako silang isultihan, me. Nga broken family ka. Tugod sa imong mga ginikanan nga wala makasinabtanay, labi na tugod sa imong amahan. Ngayon, matod ba nimo irresponsable?
1: Wala ka na ilabot sa inyong relasyon sa akong anak, me. Lahi po na inyong kinabuhi. Kung kamo na ang mag-uban, kung gusto po nimo among anak nga mao imong ikauban hantod sa hantod.
4: Ma'am, ako ganing ibalimaran si Angelo. Kay dili kami match, dili kami level. Taas si Angelo sa akong panadao. Ug ako na ako sa lugmok nga kahimtang uban sa akong pamilya.
0: Ayaw ipaubos ay mong ginabuhi, me. Paningkamot. Pasagdi mo maginikanan o naunsa na sila. Ang imong kinabuhi mo ay atimana. Matabangan ni mo imong maigsoon. Ug ang imong inahan, matabangan ni mo. Kay katong imong amahan, tungod kay apil-apil makagdruga gawa sa inom, bahala na siya sa kinabuhi. Siya na ang mag-atiman sa iyong kinabuhi kung mugawas ba siya niya ng bisyo nga inom o droga. Huwag siya magunaw na sa inyong pamilya. Ngano nag-apil-apil pa siya niya na. Dili mo damay. Paningkamot ka mo.
1: Pasalamat sa inyo, apa.
0: Anak, ipasabot na daanan ni mo sa mo ani mama ni mo. Huwag sa iyong mga igsoon.
1: Tinood ka nami.
2: Kaya gusto na ko dili sila mahikurat. Dili ko gusto nga masayon na lang sila sa ubang tao nga wala na kusulti sa tinood.
4: Salamat kayo sa inyo.
0: Kamo na yung magsabot-sabot ni Angelo kung sa mga plano ninyo. Kami, musuporta lang kami. Kalimti na ang imong pamilya. Mabot rang panahon nga makatabang ka sa ila.
1: Me, ang ngayon pa ba ka mabalakong mahadlok?
4: Angelo, salamat, Angelo.
0: Ay, napag-ilak. Ingana ta ka, kamahal. Kinahanglan nga dili ka mahikurat kung unsay feedback sa akong mga ginikanan. Human ako sila sulti.
2: Karo okay sila. Kalipay ka na ako. Gusto na kong hawason ta ka sa problema. Uban sa imong pamilya.
0: Dili na ka na ayon. Dili sa atong Pinoyanan.
1: Ha? Angelo, salamat kayo.
0: Umana kita nakasal. Napay mo mamanghod, di na ka laayon. Nagtungarin na lang imong manghod. Mato sa imong inahan. O niya, mo iskwila gid. Kinahanglan mo iskwila si Jan. Ha? Okay, diri ra ka. Dili gusto nga mo trabaho pa ka dito sa karindiriya.
1: Nananghid naman ko rito. Paguan sa atong kaminyo, Oj. Muundang na ko sa trabaho. Gimingaw guys, las ako, ah. Nya maglaagan lang daw ko dito.
0: O maglaagan ta. Dito ta mga auno sahay, ha? Para sana tong pagkaon dito para makita-kita gyapon mo sa imong mga kauban.

0: Me, tara manglaag ta ta. Dito ta man ni hapon sa imong gitrabahon ka karinderya.
1: Ah, tinawad ka?
0: Oo. Sweldo ba yata gahapon niya? Ato ta dito.
1: Mamaghihikay trabahon ta ako.
0: Ayaw na, dito ra ta man ni hapon para magkita-kita sa mo ni madam. Pasalamat ko niya na ang karinderya. Kaya nga no, dito ta ka nakita.
1: Pasalamat sa ko sa akong gitrabahon ka karinderya. Kaya dito ta nagtagpo. Nga nahawas ko taon sa kalisod.
0: Ayo. Ayo. Oh, me. Nakabate karon mo rin nang pain. Asa, talaw na ako. Me. Panidaw ko na imo ng papa.
1: Ah, musan po kay tuyo ni papa? Basi magsamok-samok na po na dire. Mitauti, basi magsamok-samok na po si papa, ti.
0: Relax lang. Tara, ato na to.
1: Ano niya ka pa? Grabe na niyong pagniwang pa.
0: Mami, gimingaw na ko sa inyo, ha?
1: Gimingaw? Baya-baya pa, mi bati nagkamingaw sa mo, ha?
0: Mi, relax lang, mi. Ay, nagpakita na suko kagihapon. Nagigsulti og tarong imong amahan. Pasilo ako, anak. Nga nahimo kong irresponsable nga pagkaamahan. Naamguhan na ako nga sukan nga ako na lang naginusara dito sa balay. Ako'y ginabasol sa mga tao. Silo ako ni Diyo, anak. Human ako na sakit, may nalanggani. Si Kapitan, naluoy diri ka na ako, gipa-hospital ko niya, siya ay nag-gasto ka na ako. Manan, silo ako ni Diyo. O kinasa ko, anak, kadili na ko niyo pasakon. Di na mo makikuban sa ko, ah. Ako lang makapangailog pa sa ilo. Bisan sa imong mama, mangayog pa sa ilo kung nakatuod pala ko sa iyang gipuyan. Nagbasol na ako, anak. Nagbasol na ako. Pasilo ako ni Diyo. Pa, ay, nakabala ka pa. Ibalo ko makapasaylo si Macy mo, ha? Angelo, salamat kayo nga niabot ka sa kinabuhi sa kong anak. Pa, ay, kabala ka. Bisan ako makapasaylo ko sa imo, ha?
1: Sige, pa.
0: Kung ganahan kang puyo, diri sa balay pa, diri rata, basta baguhunin mong kinabuhi. Tinood ba ka na, Angelo?
1: Basta tarungon na nimo pa. Pasagdi na lang to si mama nga nakikuban sa usa ka lesbian. At iba na imong kaugalingon pa. Huwag diri makikuban ka sa moa. Basta ipakita gud nimo nga hantod-hantod na nga magbag-o ka na.
0: Oh, anak. Ako ka lang imo, anak. Pasaylo alo ko ninyo. Pasaylo ka na mo pa. Diri na ta pa mag-uban ta. Ha?

Dako na kong pasalamat sa Ginoo, Kuya Arn. Nga na akong amahan, imbis mo'y amo ginalikayan, nga napuno na siya sa bisyo. Pero sa dihang nagpatulo siya sa iyong mga luha nga niatubang kanamo, sabay sa pagpangayo pa sa ilo. Naghinilakay na yun kami pati si Angelo. Dako na kong pasalamat sa Ginoo. Nga, bisan si Mama, tuwa na gyapon nagpadayon sa pagiguban sa usaka tumboy. Pero si Papa na, nakita na mo nga, gamit na kay si Papa sa Pinoy-ana na mo, gini Angelo. Uban sa duha na ko ka mga manghon na padayon pag-eskwila. O si Papa, ana sa balay, bisan unsa na lang trabaho, manghinlo sa palibot. Maunay among kusinero. Hantod nga, magpaabot na lang kami. Kung ikauban pa ba namo among inahan nga tuwa nagpabilin sa tumoy, ang Ginoo na lang ang nahibalo. Kuya Ernie, dinala ko tama og daghan kaayong salamat sa paghatag kinabuhi. Sa akong kaagi ang imo magtatampo, May. Daghan salamat, May. No? Maunay giingon nato mga higala nga. Kanindot na lang unta kung wala pa'y mga pagsulay sa atong kinabuhi o wala'y problema. Pero part na kana sa ato ang kinabuhi nga noonay mga pagsulay. Pilit lang tanga mo agi ni Anam. Pilit yung tanga mo dawat. Pero wala'y kumo sa pag-ampo sa atong labaw mga kagaho. Nga makabato niya po kitang kalipay, bisan sa sunod niya na ay problema, bahala magpuli-puli. Kalipay, problema, ay nga na lang. Basta mga higala, ang kanang problema, part na gina sa atong kinabuhi sa mga normal nga mga tao. No? Okay, dagan sa salamat. Huwag dahil mga higala, no, ay kalimtin ninyo itong mga produkto. Mauna yung pinaka-the best, pinaka-importante para sa inyo, ha. Kung mahilig ka mo sa kape, coffee corn gold with malunggay and santo na lang, no? Ay, naglibugan yung mga una-una para nakapangapi pa mo, nakapanambal pa mo, uban po sa atong coffee corn purple. Pili lang mo mga higala, puros na mga organic na mga kape. Makatabang na sa inyo, ha. Uban sa atong Turbo Max Coffee, ang coffee nga pampadugang sa energy. Turbo Max Coffee, mga higala. Kung first time nyo pag-inom, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo ang iyong enerhiya nga ihatag na kaninyo. Pag kulang inyong energy, di, hot lang o sa sachet, wa mo na i-side effect. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling inyong gusto, mga higala, para sa tibuok pamilya, Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kaming pahinon nga Supremo Herbal Oil, og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata, mga inahan, ayaw kalimot sa pagpainom, maintain sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa inyong mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Og sa atong usa ka Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take ni ana, ha? Basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa naka-feel dihag tusok-tusok sa tiilog, nagbinhod ang kamot og tiil. I-B40 na kana, kay nerves neuropathy na. Basi nadaot ninyong makaugatan, gumikan sa taas nga edad, o nadaot ninyong makaugatan, gumikan sa diabetes. Mag B40 capsule. O sa atong usa ka produkto, mahigalang nga daghang health problem ang itiker, ang atong MegaCare Soft Gel. Pwede sa mga high blood para paglingon sa mga kaugatan, para dili-daling mag-plaque o malalikay na itong blood clot. Huwag dayon sa mga diabetes para mag-increase inyong insulin sensitivity. Huwag ang mga taba, mga kunhuran na sulod sa itong lawas, gikan sa 15% to 30% ang pagbaba ni ana kung maminti na ito atong MegaCare Soft Gel Capsule. Huwag sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga nag-anto sa kasakit, kumabot ilang binulan nga rigla, samtang wala pa ang binulan yung rigla mga ma'am, mag-MegaCare Soft Gel Capsule, ha? Huwag dayon usab sa mga nanay o tatay, mga senior citizens, paglikay sa mga Alzheimer's o baka limtanon ta, mag MegaCare Soft Gel Capsule. Huwag dayon sa mga higala sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa trabaho. Gamay nga trabaho, daling ka po yun. No? Mag Fairbite Capsule mo. Maglipong-lipong baka, luspad katanaon, dry imong lawas, mag Fairbite Capsule.

0: Mahimong na ka ba imang pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga palangga na itong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa itong programa karong adlawan, no? Welcome na to ang tanan. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, ang inyong higala sa kahanginan. Of course, dili pwedeng wala nga ito ang doktora, no? Ang pinaka-importante sa itong programa, si Doktora Choi.
2: Yes, hello, thank you, Dok. Ma'am. Hi, kumusta ka, ma'am?
1: Okay, kaayo, no? Parehasat sa ato mga mamiminaw, Dok, no? Maayo pod kaayo nga kana ang may pwede lang panglawas. Huwag mo na itong perming nga gipanghinaot, no?
2: Yes.
1: Aron nga healthy jud tatanan. Kay kung healthy ta, sila pa to mas happy jud ang atong life. Oh, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Ikaw, Dok, unsa may ito ang masulti karon, Dok, sa imo ang adlaw, or blooming mga kaita karon, oy?
2: As usual, busy.
1: Sige, no? Bisa busy kay si doktora. Permigya po siya mag-auban ka na itong mga kahigalaan, no? So, ato ang invite, ang tanan na itong mga suking tigpaminaw o itong mga wala pa naka-join, no, sa atong programa para magpadala sa inyo ang mga problema sa inyong panglawas. I-message lang. Doon naman tayo hotline, atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. Okay. Pwede po sila mag-message sa ito ang Facebook account nga Doc Choi, no? DOC CHOI.
1: Yes, para matubag dyan ni Doktora ang inyong mga pangutana, mga higala, no? Okay, so mauna to, mo-message mo sa atong hotline, tapos mo-message mo sa Facebook ni Doktora Choi, sa iya ang Dok Choi. Okay, so sugod ta, Dok, dali sa ta sa ato ang hotline, mabasa ta, naatay una nga nag-message, ang iyang last four digit kay 3969 sa 0938. Ingon siya, maing hapon, Dok Choi, ug Ma'am Buttercup, naalang ko ipaabot ba? Unsa di ay cause anang sigig butod ang tiyan sa left side, Dok? Everyday na ko siya bation, sigig kog burp ug fart. Basta mo butod ang akong tiyan. 46 na ko, Dok. Unsa man nga tambal nga maayo na akong imnon, Dok, para dili na magbalik-balik ug butod akong tiyan. Salamat, Dok. Avid fan ko ninyo ni Ma'am Buttercup. Permi jud ko naminaw sa inyong program. Ato ang texter sender kay si Ma'am Juby from San Francisco, Agusan del Sur. Abi na ko San Francisco, America. Oh, thank you kay Ma'am Juby, no, sa imo ang pagpadala sa imong mensahe. Oh, and thank you so much kay Dok, no, kay avid fan gid siya sa atong programa, Dok.
2: Maon, thank you kayo, Ma'am, ha, sa pagsubaybay jud sa ato ang program, no. So ni take time na gid si Ma'am og kuan kay nang padala si message, no. So ang kaning iya amar siya na siya gastroesophageal reflux, no. Usually kanang inana is murag dili maayo ang movement sa stomach niya, mo na nga usahay mag-reflux or mubalik, no. Muna nga magdugab siya, dayon na siya problema siya pag-utot. Ang uban na kay na siya gas forming, no? Basi na yung mga gas forming bacteria and ana, no? So, ako initially siguro kung ako ang mag-manage, akong ipa-check iya ang H. pylori test and then ipa-check po na ako kung kusog ba siya mukaon o mga halang, asto mga pagkaon. So, ideal na siguro na siya makakuan sa movement sa stomach niya ba, makaregulate balik para sa ng domperidone, no? Domperidone o kanang para antacid niya is pantoprazole. So, na yung mga combination ana nga pantoprazole plus domperidone. So, usually once a day for 2 weeks or basin kinahanglan pag more than that, no? And then, avoid o makakuan kanang acidic ang mga pagkaon. Or base na siya lactose intolerance, no? Kana bitaw kakao na siya something creamy or something nai milk nga murag magbutod na rin yung tiyan din magutot-utot or ang uban ana mag kalibanga manggani, no? So yes, so nang obserbahan kung wala ba siya lactose intolerance. So if every time makakaon siya main anang mga klase nga food nga mga dairy products is

0: 32.7 FM kagayante oras city 93.7 FM Pokinon. Hey, oh yeah, we got 16 down 3 o'clock. That's Taylor Swift with Opaline. That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Kumusta po kayo lahat mga sweethearts? Medyo mangulimlim ang ating paligid. No wonder why. Oh, kasi nag-ambon-ambon. Kanina pa yan eh. Kanina nga, yung ambon kanina, medyo maliwanag eh. Ngayon, yung ambon ngayon, ewan ko lang kung huminto na. Pero kanina, nag-ambon-ambon talaga. It's a drizzling. Wednesday afternoon, daw nagda-drizzle sa labas. Hindi naman ibig sabihin na magbabago ang ating mga ginagawa. Di ba, lalo-lalo yung mga nagtatrabaho. Well, uy nga pala, no? Paalala sa mga nagtatrabaho, lalo-lalo yung mga outdoor ang trabaho. Talking about those drivers, ng mga motor, pati naman kaya nasa mga construction. Basta nakabilad sa initan. Ay, huwag magpapaulan, ha? Kanina, matindi yung init natin mula alas 10 umaga hanggang bago mag-ambon-ambon ng mga alauna. Ah, mahirap na ha. Yan ang mga nagiging resulta ng sakit eh. Diba? Kaya nagiging, ang tawag dito, pinagmumulan ng pagkakasakit. Yung mga ganyang panahon pabago-bago. Alright, anyway. Alright, so ito na. Magsasama-sama tayo hanggang alas 5 ng hapon sa ating mga favorite music. Oh, Jason Steele, ang inyong kapiling ha. Oh, ano man ang inyong plano? Ano man ang inyong mga balak? Sige na, patapos na naman halos ang ating Miyerkules. Ganon, kabilis sa pagpapalit ng araw. Diba? Sayo kayo ganiha. Tapos ngayon, hapon na, hapon na, hapon na naman. I-text mo naman ako, baka may load ka. 0961-8924-927. Otro ha? Na 0961-8924-927 para sa inyong mga shoutouts. Sige, para sa inyong mga songs. Ako ng blaha dyan. Alright? 18 down, 3 o'clock. Pause for a break here. Magpapalik tayo with more. Magandang hapon po, mga sweethearts. Padayon sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Mag-user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan the oras city 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, time right now we get 30 down 3 o'clock. Nasaan yung mga papel ko dito? Nakawala yung mga papel ko dito. Nasaan na ba yun? Anyway, that's namumula sa from Baggy. Magandang hapon muna ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nakatutong sa atin. Ayun! O, yung isa pa to. Magandang hapon muna. Good afternoon. Happy 31st wedding anniversary to Bon and Rose Olinan. Ah, talaga ba? Ng BNR Store, Blanc Tobuara, Puntod. May kainan dyan. Happy 31st wedding anniversary sa inyo ha. At sana'y maraming anibersaryo pa ang dumating. At sana'y maraming pang mapakain ng mga bisita. Maraming years pa ang inyong maging pagsasama. Sabi niya, until forever yan. Talaga naman, oh. Maraming salamat, ha? Kasi naman isinasama niyo ang Hard FM sa inyong mga special celebrations. Alam na, wala dito yung isa. Anyway, sige, magandang hapon muna. Shoutout din natin. Greetings daw sa kanyang sis Guapa. Marilo Inso at sa Tananamino Garon. Maraming salamat po sa inyo. Mayang hapon, Miriam Acera here, nakapisnon ka uswagan. Shoutout naman dyan, listening si Papa George at saka si Kian ha. Also to Mercy Canizares ng Buara Bayabas. Salamat, dagang salamat sa inyong pagpamino. Abangan nyo mamaya yung ating winner ng bugas at groceries ha. Ibibigay ko na po yan sa inyo mamaya ng konti na. Better check your watches. We got 31 minutes down, 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Para sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Pokinon. Hey, we got 42 minutes after 3 o'clock. Tajik brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit 27 pesos SRP lang. That's Jenny for you with the mantra. Magandang hapon muna. Ay, kinig sa atin, Tatay Nicolas. Maraming salamat po, ha. Merienda na dyan. Si Tatay Nicolas, Mami Elaine, si Tita Lilil, at the rest of the family there. Galas family, thank you so much for always listening. Ang Gospel and Palms Hardware. Magandang hapon sa inyo. Ganito sa may Grace Wind Hardware. Advance Happy Fiesta sa inyo. Tsaka abang-abang lang kami sa inyong handaan.
1: Ay, ganun ba? Taga-Carmen din kayo, ha. Taga-tsaka CDO din kayo, ah.
0: Maiba naman. Kami naman imbitahin nyo. Diba? Ay, meron kaming ano, meron kaming piyestang handog. Oh, para po sa inyo. Ikalaay na handog. Oh, para po sa inyo. Bukas yan, ha? Sa may Rio de Oro Boulevard. Magkita-kits tayo lahat doon, mga sweethearts! Nako! Alas 5 ng hapon, magsisimula na po ang talaga namang umaati kabong saya. Oh, dyan po yan sa may Boulevard. Kapunta tayo lahat. Sugod na tayo lahat doon. Babaha ng mga papremyo. Babaha ng entertainment. Babasta. Babaha ng saya. Yan po ang ating Hard FM. Tsada saya. Ay, talaga. Napakarami na pong mga nagsasabi pupunta sila. At alam nyo naman ang Hard FM pag nag-i-event, di ba? Talagang paldo. Di ba, ano? Mga taga-Kabanday Machine Shop, maraming salamat. Mga taga-Taguloan. Labi na kina-Jukol, kina-Jentro, kina-Jusin, kina-Dodong, kina-Barlon, at saka kina-Yuri. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga afternoon. We get 43 down 3 o'clock. Commercial break muna tayo sa England. Magbabalik pa po si Jason Steele with more. Stand by lamang mga sweethearts. Padayin sa magbaminaw dito lang sa Hard FM. Ng radyo, ng hardcore.
2: Hard 92.7.

sandahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back up?

92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. We'll get on again for 10 minutes down 4 o'clock. Isang maulan. Ayay, dulom na dyan kayo ang Tibok City, obay. Grabe ang ulan, bay. Nibuntak na talaga ang ulan. Nako po. Sige, ubusin mo na yung ulan ngayon. O, para bukas wala na. Diba? Okay, syempre naman, sa lahat mo ng mga sweethearts natin, sa second hour na rin natin ng ating programa, eh dito na natin ibubunutan yung ating mga winner pa. O, yung winner pa natin ng bugas at saka groceries. O, yung mga lalabas sa bahay, mag-out, nako po! Mababasa po kayo. Lumakas ang ulan. Nagkaroon na tayo ng ulan finally, ano? Oo. Oh. Baka kasi ngayon ang init na ating nararamdaman. Nako po. O, dahil umulan na, magsilabasa ng mga cute at magaganda. O, sabi daw nila para dumami. May kasabihan kami ganyan eh. O, kapag...

0: 92.7 FM के गया और सिरी 93.7 FM की नॉन ए सेलोस सेलोस 29 minutes after 4 o'clock. Oh, by the way, Sellos from Vowel of the Orbit. The anthem was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Isa magandang hapon muna. Sabi niya, narinig ko po kasi yung pangalan ko po. Ano pong pangalan niyo po? Okay, ito muna. Ay, mag-re-announce muna ako ng mga pangalan, ano, para marinig. Para marinig po ulit. Okay, eto na. Yung mga pangalan po ng mga nanalo ng Bigas at Groceries, ha. Narinig daw yung pangalan niya. Ito yung mga nanalo, ha. Alan Bahar ng Puntod Block 2. Alan Bahar ng Barangay Puntod Block 2. Congratulations sa Kadaog Kag Bugas at Groceries. Ganito si Lori Del Tukmo ng Gusa. Congratulations, Lori Del Tukmo. Sheila Jane Gumapak ng Block 4 Puntod. Sheila Jane Gumapak ng Block 4 Puntod. Dindo De La Rita ng Zone 12 Carmen. Dindo De La Rita ng Zone 12 Carmen. Congratulations. Karaden si Fermin Kababat. Fermin Kababat ng Makabalan. Congratulations sa Kadaog Sadka og Bugas at Groceries. Isama na natin yung mga nanalo pa. Ito pa po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng Bugas at Groceries. Oh. Si Rosalie Damit ng Manggahan Street. Rosalie Damit ng Manggahan Street, Balulang. Patricia Bentusal ng Purok 1, Taguanao, Parangay Indahag. Charles Lanera ng Gofetco Taxi. Ulitin natin yan, ha. Charles Lanera ng Gofetco Taxi. Congratulations. Ganun din si Lizelle Dikdikin ng Zone 1 Bulwa. Lizelle Dikdikin ng Zone 1 Bulwa. Joel Asilan ng Zone 2 Bayabas. That's si Joel Asilan ng Zone 2 Bayabas at Christian Lapis ng Barangay Patag. Yan po yung mga winners natin ng Bugas at ng Groceries. Hindi namin makontak yung ating mga HBGs. Mukha na iipit din sila sa malakas na pag-ulan. So my guess, mamaya na lang tayo kumuha ng update sa kanila. Kasi medyo nahihirapan tayo i-contact sila. Alright? 31 minutes. Andiyan na? Nakontak mo? O yan, meron na pala. Dali lamang, ha? Ito na, maghihingi tayo ng update. Mahingil po sa kalagayan ng ating mga kakalasadahan ngayong malakas ang ulan.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranaro ng MRG Taxi. Joseph, kumusta dyan sa area mo? Malakas ba ulan dyan?
2: Malakas at sobrang traffic ngayon, Jason Stel.
0: Saan lugar?
2: Dito kami nag-divert ni, kasi may pasahero ako si Sir. Galing po kami ng Bulwa LTO. Tapos, dito kami dumaan sa may NHC Kauswagan. Sa NHC, Jason. Wala pa naman ngayong mahaba na tubig sa NHA. Normal pa yung daan dyan, madaanan pa. Hanggang nakarating kami dito sa NHA na phase 2. Diretso-diretso kami, Jason. Papunta kami ng diversion road ng Kauswagan. Dito na, Jason. Naipit na po kami ni Sir sa traffic. Kasi papunta po kami ni Sir ng Lapasan. Dito kami ngayon sa NHA pa, dito pa kami ngayon sa Kapiston, Kauswagan, na ipit ang traffic. Pero kanina, mga 20 minutes ago, nandyan po ako sa Limkitkay. Hindi na po ako kasi makapasok sa Limkitkay, Jason. Kasi na yung mga nag-street lancing dyan.

0: Ang ato ang health tips karon kining nangutana dinhi Doc. Maayong adlaw unsa man ang akong buhaton Doc nga dali ra man ko magka-allergy Doc og dali ko magkaubo. Okay, sa New Start program sa walo ka mga balaod sa lawas aside nga atong gina-recommend no sa ang nutrisyon nga dili gyud ta dapat basta namoy mga pag-ubo-ubo, mga allergy. Ayaw gimukaon adto kadtong maka pa-allergy katong taas yung mga histamine, no? For example, kung allergy hun ka, ayaw ka onog mga taas og histamine like sa mga pork, mga shrimp, mga seafoods like pasayan, kinason, pusit, alimango. Natag-as kayo sa histamine nga mo-create ni sila allergy. At the same time, ang too much food nga parat, junk foods, mga bulad or ginamos nga madaghan ninyo nagkaon, og mapirmi ninyo adlaw-adlaw, mo create po na sa mga allergy pinangga. So tangtangan ninyo na panahon ng namoy pambati ana. Now, makatabang pod ang pagpainit labi na kung hina ang imuhang immune system nga mamatikdan nimo dali ka ubohon maulanan, dali ka sipunon, makakaon lang sa mga medyo bawal. Ang pagpainit mga pinangga no sa New Start program, E stands for exercise, W stands water, S stands for sunlight, new start, T stands for temperance, A stands for air, R rest, T trust. So atong isgota na to ni ang sunlight, ang letter S. Ang sunlight mga pinangga, kung nakay mga problema sa panit, mo patay siya sa mga bakterya sa imuhang mga panit. Unya ang mga natural body oils diha sa tuang mga mantika-mantika na to diha mapinangga sa tuang panit, no, mahimo na siyang bactericidal agents. So mo na sila mupatay sa mga bakterya. So ato na yung mga infection sa inyohang mga panit, ang inyong mga allergy na himo nga infected siya. So bisan pagani ang vapor ni ining, for example, mainitan ka sa adlaw, so mo vapor na mga pinangga, no, na yung mga vapors nga mo manglupad, no, gikan sa inyohang mga panit mga pinangga, mahimo gihapon na silang mupatay sa mga bakterya. Ang mga psoriasis, na atuan ning sigutan mga psoriasis, mga gipang acne, labi na mga aknehon kaayo, mao ni mga common skin diseases, makatabang kaayo ang pagpainit sa adlaw anak nila pinangga, provided nga nagkaon ka sa tama nga pagkaon. Okay, so sa to pa kung nakay skin problem like psoriasis, mga acne, ayaw kaon atong mga fatty foods kaayo mga pinaga. Mautoy mga mo trigger kay sa imuha. Ang sunlight, ang pagpainit sa adlaw, mutabang siya nga mupastrengthen sa atuang body's immune system. Nga nung saan-saan paagi nga makusgan ang atong immune system. Tungod kay sa panahon nga mainitan ang imong lawas, mudaghan ang imuhang white blood cells sa imuhang lawas. Og naay usa ka particular nga white blood cell nga pinagitawag siyag most powerful germ killer, mupatay gyud na siyag mga virus, mga bacteria, mga fungus, unsa pa na diha mga pinangga. Gitawag siyag lymphocyte. Og kini siya nga lymphocytes nagaproduce po ni siyag mga antibodies, especially kaning gamma globulins. So mutaas diba pinangga right after sa imuhag yung pagpainit sa adlaw. So daghan kayo, no? Daghan kayong nga sakit tungod kay wala nagapainit insakto. Ang kwarto dapat masudlan giyod sa init sa adlaw. Mao yun ay pinaka-healthy mga pinangga. So sa ato pa, timan-an na to ha, gusto nimo patiyon ang infection, gusto nimo ma-boost ang imong immune system, ang mahitabo ni ini magpainit sa adlaw, usa sa mga buhato na to. Nga naman, timan-an na to ha, mutaas imong lymphocytes, muna siya pinaka-most powerful nga mupatay sa mga germ, itawag sa germ killer mga pinangga. Painit sa adlaw. Unya, napoy gitawag neutrophils, no? Usa gihapon na siya ka mga common white blood cells. Nga importante gihapon na siya tungod kay sila niya mga tigkaon gihapon sa mga harmful bacteria, mga uban gihapon nga makadaot sa itong lawas. Once nga ma-expose ka sa adlaw, madubli pagyud ang ilahang capacity sa pagkaon ani mga harmful bacteria mga pinangga. So sa ato pa, layo ka sa mga pneumonia, layo ka sa mga komplikasyon, No, inumduman po nato, alalayan, dili lang painit-init lang po sa adlaw. No, kasi bisag nagpainit ka pero ang imong emotion, magulanon, masukanon. O, ang kana palang emotion, grabe na, mupa-deplete, mupaluya sa imong immune system. O, bisag nagpainit ka, grabe ka kaon, mag-fatty food, mga soft drinks, grabe po na mupababa sa imong immune system. Mao na nga, New Start, N-E-W-S-T-A-R-T, memorize na ito kadaadlaw, atong himuon pinakanunay. So, ay kalibot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang ni siya sa pag-address na mga allergy, even sa mga panit, mga eczema, sa mga psoriasis, sa mga allergy, no? Sa unsang allergy, makatabang. One capsule, 3 times a day, kung medyo dagkoon mo, taas ang inyohang height, 5'7 pataas, medyo boss o kon gabay, atag duha capsule, hindi ba pinaka, basta lahi kayang imong gibati. Makatabang usab ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Ipainom yun, no, as anti-stress nga naman. Daghan na nga sakit tungod kay stress mo na nga mag-inom yun o makabuhay, one or duha ka capsule human panihapon para lami ang tulog, dali maulian sa ato ang mga gipambati. Makatabang po ang makabuhay sa mga sakit sa tiyan, gipangkalibanga even sa mga bata. Ibigs lang sa tubig, ginagmaya lang pagpainom mga pinangga para nga maulian din lang mga suka kalibang kung sa may mga infection sa ilang tiyan. Mga ubusip on, inom mo makabuhay bisag way gibati, mag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Emma Gwan.
2: Basta healthy, happy.
0: So alang sa kaduhan tong segment, no? This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Kining mga nagproblema gyud sa mga arthritis, matabangan di ay kung magpainit kada adlaw. Ngano man, sumala sa pagtuon, ang ultraviolet rays mo pa-increase siya sa uric acid excretion. Dali mapagawas ang uric acid sa imong system panahon nga magpainit ka sa adlaw. But take note, para mas effective siya kaayo mga pinangga, sample, nagpainit ka, apply ipod siya og 8 ka mga balaod sa lawas, which is number 1 is nutrition. So unsa may makapataas kay sa uric acid? Number 1, atay. Isa may hilig kay mukha og atay, taas kay ng uric acid. Kinsa may hilig mo kaon og karne, tag-as og uric acid ang karne mo na nga panagsahilang kaon ang karne. Ayaw po tong sosok kaadlaw kausa. Di na panagsa pinangga. Kundi li, may lagsa isda lang, arang-arang isda. Gani ang isda mapinangga. Taas gyapog uric acid, pero arang-arang siya kay mas dali sa i-digest kumpara sa mga baka. Labi ng karning baboy, ayaw gimukaw karning baboy tungod kay ang karning baboy. Aside nga, taas ang uric acid, grabe po siya makapa hubag-hubag or makapa lapot sa dugo o makapa init sa dugo. Atong timanaan, pag once init ang dugo, sasakyanan pa na, dali ka ma-overheat, mga guba ang imong mga cylinder head, ang imong mga valve seal, unsa pa ng mga guba, basta overheated ka. Overheated ka. Same sa tong lawas, mailhanin mo overheated ka. Pag magpainit ka sa adlaw, ang imong bation, murag mag-alingasa ka. Pero sa mga normal kaayo ang kondisyon sa dugo, while nga magpainit sila sa adlaw, lami ang ilang paminaw nga mura sila gihilot nga ma-relax ang ilahang gipangbati. Pero sa mga overheated ang dugo, daghan makapa-overheat, no, aside sa itong karning baboy. No. Kape, makapa-overheat nga naman. Ang kape, tungod siyang caffeine, dili tungod siyang asukal. Bisag di ka mag-asukar sa imuhang kape pinangga. Pero tungod kay ang kape, it's coffee itself, or ang kape itself mga pinangga, is nasa caffeine. Mupa-dehydrate siya sa imuhang lawas, sa imong dugo. Pwede ka ma-dehydrate, iyahapag yung ipataas sa imong stress hormone. O, soft drinks, makapa-dehydrate na. Mana nga kung makainom kag kape, tungod kay nakainom ka, o, daghan inom tubig, sige lang kag ihihi. E kung di pug ka, moinom og tubig, pug nga nimo, nga pwede ka mag-ihihi, maggabok ang imong bukog, mag-acidic ang imuhang dugo, mauna ang resulta sa paghingapi. So, sa uric acid, matangtang na siya. Mauna nga, sa mga hingaon pod kaayo og mga beans, balik ta sa isda ganina, kung makaon ng isda, pag humanin mo kaon, kaon po ka o kaning gitawag nga pipino. Kilaon lang ay butang suka. Ang suka baya nga atong ginarekomenda pinangga, katubayang tuba. Dili ko nag-recommend anang mga uban nga vinegar, nga mga commercial nga vinegar kay acidic ra kay sila mapinaga. Dili pod maayo nga magadlaw-adlaw pod og gamit suka tuba, no? Magamit lang kag suka nga tuba panahon nga okay na pod ang panggaling sa imong tiyan. Dili pod ka kada adlaw maggamit og suka tun kay makapa over acid po na sa pinaga. Based sa pagtuon, ang isa kutsara nga tuba nga suka makatabang sa imong metabolismo. Pero ayo sig adlaw-adlaw. Kung gana na imong kaon, okay na imong kabuhi, wala ka ginakabuhi, o wala ka nagasakit ang tiyan, pwede na ka dili maggamit anang suka kasi kanang tuba nga suka kasi pwede po siya makapa-over acid. Pwede siya adlaw-adlawon, kutob 7 days lang, after ana din na po ka maggamit. Or ang pinaka-the best, gamit lang ka ng mga tuba nga suka kung nalang kay lalain lang imong kutukuto, dili ba ka tanaw nimo dili safe ang katong na kay mga pagkaon, mga example, mga guso, mga radis baron, wag yung kailain nga makuha nga limonsito. Pwede niyo mo ituslob dito suka para nga layo ka sa mga food poisoning, layo ka sa mga infection, mara po na yung advantage. Pero nun ka, imong adlaw ng mga suka, tuba, maka-over acid, magdaot po di mo ang kutukuto anak pinanga. Okay, so ang makabuhay plus herbal capsule, no, effective dito kayo sa mga as antacid. Katong may problema sa kutukuto, nag-aslom ang tiya, nag-over acid. Pag inom mo, bisag isa capsule. Ang uban gani, himuon ang atsya, one capsule, tangtangon nimo, i-mix nimo sa warm water, inimo nimo, maulian dahin imong kutukuto pinangga. Tingnan na ka-effective ang makabuhay plus herbal capsule. Now, balik ta sa pagpainit sa adlaw. The principle ni ining ultraviolet mga pinangga nga naa sa sunlight, makapa-increase siya sa enzymes sa atong lawas o kaning enzymes nga mo increase. Iyang i-eliminate, iyang tangtangon ang toxic chemicals pinaagi sa pag-metabolize nila. So, ibig sabihin, expose man ta sa mga chemical, no? Ang mga base baya sa pagtuon, kinidi ang mga chemical nga iyang ma-eliminate sa atong enzymes tungod kay nagpainit ka sa adlaw, kining mga malanghap nato nga mga aso. Once mainitan po dito mga pinangga, daghan kayo sa mga poisonous chemicals ang i-destroy sa init, no? Especially kining lead, kining mercury, kining cobalt, manganese, kining mga cadmium, fluoride, benzene, pesticides, and even sa pag-eliminate po sa mga coal dust, no? Sa mga unsa pa ng mga abog nga nalanghap nimo. Tabangan na sa pag-eliminate sa imong lawas pag mainitan ka. Labi na kaning mga nag-yellowish bitaw, murang nag-loosepad, nag-yellowish, grabe na ang ilahang mga na yung mga poisonous chemicals di ay ang nalanghap, labi na katong nagagamit o katol, expose kaayo sa

0: Og insaktong ang isang capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, ibubo lang na nimo sa tubig init-init. Unya, kung dos anyos imong bata, hala pa yung nagkinutsara lang. Subo na ito ha, isa ka capsule, i-mix nimo sa init-init nga tubig nga tunga sa baso. Or isa ka baso. Kung tawo nimo na siya, maunit imuhang i-painom, kinutsara. Bahala, doha kutsara ra ba sa dos anyos. Ang dares, ipainom po ito sa mga 8 anyos o 5 anyos ba ron, mga dagko-dagko na o dagdagan-daghan po ang pagpainom. So wala man i-overdose. Walay overdose, makatabang sa sakit sa tiyan, kalibanga, sakit sa hawak, kalintura, ubo, sipon, no, labi na sa mga bata karon, grabing mga ubog sipon, kana paayon nag Makabuhay Plus Herbal Capsule. Additional principle sa init sa adlaw, ang kwarto nga dili masudlag hangin o dili masudlag init, kana nga kwarto na ana say mga poisonous substance nga malanghap nimo nga mukosya og pagkadaot sa imuhang baga or magkasakit ka. So mao na nga dapat ang kwarto mainitan og mahanginan.
1: Stay tuned in, mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, healthy.

0: Katresureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na, nga gulay o prutas. Isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy, happy.
6: May kasabihan. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Ang kasabihan nagsulti, aron kung gusto ka dili ang anino o ang shadow o ang mga dagom maanaa sa imong atubangan, dapat ang imo ang atubangon ang kahayag. Aron nga ang mga kangitngit, mga kangiob, ang mga shadow na nagsimbolo sa makagulanan, mga kasakitan, mga disappointments, mga negativity, dapat na sa likod na. Kwaig leksyon ang imong kagahapon. Walay failure sa kinabuhi basta kwaan imong leksyon. Mahimo lamang silang hagdanan ang imong mga failure kaniadto alang sa imuhang future nga masanag sama sa adlaw. Ang Word of God nagsulti sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nanawagan ang Dios sa matagusan nato nga ato diayng itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto kaniya. Ipresentar nato ang atong lawas at timanon nato atong lawas ingon nga sakripisyo. Ibig sabihin, gisacrifice nimo, ginapahealthy nimo ang imong lawas. Dili ka mo kaon, mo inom, or mo indulge sa mga habit nga ikadaot sa imuhang lawas. Tungod kay ikaw, gitawag nga balaan nga madawat unta ang imuhang pagserbisyo sa Dios. Ibig sabihin, acceptable unto God. Ibig sabihin, ihatag ang pinaka the best nimo sa Dios. Dili kay ang salin nimo ngadto sa Dios, kundi himo as ang pinaka best para nimo. Hinumduman nato nga ang adlaw wala gyoy pagkaundang, ang kahayag walay pagkaundang. Usay di nato matabunan ta sa mga dag-om mga binaga. Apan hinumdumi nga bisag nakita na tong dag-om sa tong atubangan, ang kahayag na asa likod niya na. So therefore, ang Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Akong panalanginan or pasalamatan or dayigon ang Dios o kanunay ko magapasalamat kaniya. So bisan unsay may kahimtang nato, daigta sa Ginoo, mga itag-guide sa Ginoo, mga itag-kapasayloan kung kinahanglan, nakasalabata, mga itag-kapasayloan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Ang Dios mag-aayo kanatong tanan, kaninyong tanan, dalay gyud ang Dios.
0: Basta healthy, happy.
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
1: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drugstores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin
2: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mga naman palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga naman Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon.

0969-226-9623 yung ating munamang numero na pwede po ninyong tawagan. Muli, 0969-226-9623 yung ating munamang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo sa ating po naman ngayon, numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo,
0: Nanay Nelly, okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po, Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po, manangalik tayo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25-in-1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25-in-1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po, at ipa-follow po natin.
1: Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina. Mm-hmm. Wala pa rin silang tinda na rice coffee mix. 14-in-1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo, wala talaga.
0: Ah, okay po. Mm-hmm. Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang ipa-follow up natin.
1: Hindi na ako nakainom, Kuya Boy. Apat na araw na akong nakainom ng 25-in-1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Kumbaga, pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Opo. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Sige. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa isurbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Nga. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy. Tama. Kukulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At, babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami. Opo. Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, Nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, Nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Get
0: yes, God bless po, Nanay. Ingat po kayo, Nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Thank you very much po.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, ang tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. At syempre mga kaibigan muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji,
1: kayo po. Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitigman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay.
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitigman.
0: Wala pa po dyan sa inyo sa Tagkawayan yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nagano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacy, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa ating po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po mamit kita kahit isang business lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po. Salamat po.

Tawag po at kwentuhan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga ano kasi, may mga text message po sa atin, dyan po sa Masbate, na hindi daw po, nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito, kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging, busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo. Nakakarating ba ang message po namin sa inyo? Opo, nakakarating po. Baka po sa signal talaga may problema tayo. Pero napakarami po na na tumatangkilik na po ng ating po namang produkto. Diyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee at yung mga nauubusan po ng ating po namang produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng ating po naman mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate dahil patunay po sa atin ang ating mga deliveries po mga kaibigan ay halos lahat na po ng bayan sa Masbate ay meron na po ng ating rice coffee. Yan po yung lagi sinasabi po ng ating mga deliveries. Kaya lang kapag nga nauubusan yung ating po namang mga butika, yun nga po medyo may panahon talagang ini-schedule po yung pagpunta doon dyan po sa Masbate. Pero again, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga Masbate na kahit nga po isla, talagang ang dami po naman na umiinom na ng ating rice coffee dyan sa probinsya po ng Masbate. Kaya po yung pasasalamat po natin sa ating mga kababayan, although nahihirapan yung signal dahil nga po siguro, hindi ko po alam hindi ko maipaliwanag kasi may pagkakataon na nakakatawag naman sila kaya lang napuputol po mga kaibigan yung mga taga Masbate. Dahil nga po siguro dahil po isla, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa may dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Tagasan po si Tatay Jonas.
1: Taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro, naka 150 bucks na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay, Jonas, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes. Maraming sa... Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yun, Tatay?
1: May lumunya ako.
0: Pneumonia, opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa pneumonia po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nire-resita ng doktor po, yung iniinom ko. Yes. Sinasabay ko yung rice coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo? At patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee. Ano po yung...
1: Kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin, yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yon. Okay. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway, anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, Bay.
0: Okay lang yun, Tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, Tatay, wala
1: ibang
0: na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala. Balanga, Bataan. Titingnan ko lang po, Tatay, ha, kasi baka... makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. Tama nga naman. Dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero
0: lang.
1: Hindi, maraming stock yung ano, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, Tatay. At least maraming stocks para hindi tayo nauubusan.
1: Minsan, mga pag wala akong pira, ano na lang, 100 pesos lang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yun. Basta
1: kaya import. Dati kasi, 18 pesos lang. Ngayon, nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box, kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Hindi, pagtingi talaga dati, binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot
1: okay
0: ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling sa may sakit.
0: Tama po yun. Ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, Tatay. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, Tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang.
1: Minsan may mga kapisa ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang namimili dito. Marami siya nagkagusto ng rice coffee. Mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila doon sa mga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Hey, kasi minsan naririnig nila dito sa radyo ko ang mga paliwanag mo sa radyo.
0: Thank you.
1: Naririnig nila.
0: Salamat po, Tatay.
1: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
0: Salamat po, Tatay. At Tatay Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta diyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa, at alam ko ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po nung narinig po ninyo yung ating po namang programa pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, naniwala po ba kayo agad? Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila? O kailangan pa ninyong...
1: Kasi ako marami akong iniinom ng mga kape, mga herbal lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
0: Mm-hmm.
1: Masarap sa pati yung 25-in-1 na take ko na rin, masarap din.
0: Yes, tama po yun. Very good po yun, Tatay. So, naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo, okay lang po. Basta nakakagaling siya, mas maganda, gumaling na po.
0: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-Bataan, at yung lahat ng mga taga-Bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
1: Eh, kayo, mga ano, yung hindi pa nagkapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda siya sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
0: Tama po.
1: Tatay, kasi herbal siya eh.
0: Tama.
1: Kaya kayo, pag hindi pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
0: Tama po. Tatay Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
1: Salamat. Thank you din. Salamat.
0: Salamat po, tatay. God bless. Thank you.
1: God bless din. Thank you.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po, mga kaibigan. Ang bisa at galing po ng ating rice coffee, sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin ay meron tayong iniinom sa araw-araw. Eh kung meron lang din tayo na pwede rin lang kumbaga magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po, mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po, mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na mag-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo, kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na kumbaga patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, yung impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa ating po namang kalusugan. Yaman po natin yan, mga kaibigan. At yan po ay isang layunin ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
0: Gilbert. Okay, taga-saan po si Tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa Ligas, Malolos City.
0: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo. Okay. Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa Giginto, Santa Rita.
0: Opo, ilang taon na po kayo, Tatay Gilbert?
2: 61 na po.
0: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung ano nyo, yung sa rice coffee.
0: Mm-mm.
2: Opo, ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee.
0: Yes.
2: Natin.
0: Actually, Tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan, mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin, may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po, sir. Kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito. Malapit lang sa amin.
0: Tama po. Ang nandito lang po sa akin, na listahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
0: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, atin po namang titing nandito. Giginto po, tatay?
2: Yes po, opo.
0: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, G-U-I-N-T-O.
0: Pareho G-U-I?
2: G-U-I-N-T-O.
0: Giginto, Bulacan. Ito po, tatay. Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Drug Save Pharmacy.
2: Ano po, sir?
0: Drug Save.
2: Drug Save.
0: Save po, save.
2: Drug Save.
0: Apo.
2: Basta po kaya sa Giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang Giginto.
0: Nandito lang po kasi sa akin, tatay. Giginto lang, Giginto, Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
2: Sige po, siguro pag nandito po sa Wayshare, baka makita ko.
0: Siguro, na. Siguro po, tatay. I-waste po ninyo. MHM, yes, MHM Pharmacy, and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos, tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po, pero yung nadibinig ko po yung kinakwento nyo, yung sinasabi yung kulay gold siya.
0: Tama yon. Yung kulay tapos, gintong dilaw na karton, R-I-S-E po ang spelling. Yes, okay, sir. Po. O, tandaan nyo po yung tatay para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan nyo na lang po ako, tatay. Balitaan nyo na lang po ako, tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po. Thank you.
0: Aking bigay. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:16. This is Heart 92.7.
1: Higalay Festival na! At parte ng bonggang celebration na ito ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada!

kita ang tamang entry mo qualify sa atong Grand Draw ng March 28, 2024. May buhay sa makabuhay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Ha!

0: self-conf mix sa rutin mo at siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sakit sa siguradong maaasahan at epektibo. Kahakin ang mas magandang bukas kasama EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kaming matihirap ang pinagdadaanan ngayon. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at

나는 바람 풍미도

0: sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tigil.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia.
1: Heart FM time. It is now 6:41.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with New Star Online.
4: 93.7. This is Heart FM.
5: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
6: Lubad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
7: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: With heart.
10: The best mix of music
11: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Kasintahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:40.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.